0: sa simula ng ano, ng bagsakan. Ayun siya, matanda na ngayon eh. Siya yun, malaki na ngayon eh. Tara. Memory natin mo po yung Gio. Babaki ko si Gio, pare, palawa natin. Memory natin mo po yun.
1: Yung boses ko dati?
0: Hindi, huwag yung boses mo dati. Yung boses mo ngayon. Yung boses ko dati? Oh, sige, yung boses mo dati. Ikaw ba? Intro lang to, sige. 5, 4, 3, 2.
2: Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Tico, si Francis Magalona. Nandito rin si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: may nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: They basically yoink the entire physical disc platform.
6: Try to get used to the scary terminal.
7: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
8: The main reason ay puro slap ang nangihita natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
9: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
11: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
12: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
11: Is na yan.
13: MNL 48
14: with 39.
15: Napaka-lovely rin ng mga lolo .
11: Oo. Klak-klak.
15: Sa kada po na
11: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network. All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: May nagbabalik.
2: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
5: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
6: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
7: We are here! Get ready for the chaotic night.
8: First me, Chad!
9: A monoblock Mips, monoblock...
10: Wait! Let's go!
7: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
11: I think it's time to support football in this country.
12: CBS TV Plus.
7: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured by at BlueWay5.
13: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
14: They basically yoink the entire physical disc platform.
15: Try to get used to the scary terminal.
16: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
17: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
13: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
18: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
19: kanya. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
18: Is na yan.
20: MNL 48
21: with us.
20: With
21: yun,
20: Setting. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
18: Oo. Oh. Klak-klak.
20: Sagada po.
18: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
22: Pagsabi na alas 8 ng
8: na para sa salita ng mansanas.
10: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
8: DJ Presley Paglinawan.
10: Pakisaya sa kalokohan.
12: Magkaibigan na tong dalawang panig.
10: Reviews.
21: So now let's go turn off the RDS.
10: Gaming.
22: Ay, bastos, namatay pa talaga.
8: Aray. At ito po,

0: Time check, it is now 5:11. Ayun. So, tayo'y nakatutok sa TOL, TOL, New Year's, year-end special pala. Year-end special. Ayan, 5:11 mga kaibigan. So, ngayon pala is December 30, mga kaibigan. Ayan, so, take 2 tayo kasi King Ina, nag-biz OD pa talaga yung PC ko nun. King Ina naman yan. Okay, tayo napapakinggan sa 97.5 Barangay TR. And syempre, sa 96.7 DZAZ SF Radio, mga kaibigan. So, nakamute ngayon si Lodzo. Nakamute si Lodzo. Lods, musta? Uy, ano na? TOL na. Post, TOL na. Wait lang, chat ko nga siya.
1: Nagawagi.
0: TOL na, post. Na, TOL na.
1: Na, di ko na-expect yun eh.
0: Oh. Na! Na!
1: May ginawa kasi ako sa waba. And then, waba lang kasi ako. Double check ko kung rinig.
0: Diba? Oh, rinig na yan. Rinig na yata yan.
1: Rinig na. Take two, take two.
0: Oo.
1: Rinig kayo. Take two. Welcome po sa panibagong kabuuan ng Talk of the Legends ngayong araw, Disyembre 30, araw po ng pagpatay. Pagpatay ba o papanganakan? Diba? Basta result day na ngayon.
2: Result day na ngayon.
1: May 25. Ayan. Ang team. Hi, Liled. Or yung ano niya? Oh, yung life niya yon. Life yon. June 19. So yun yung death anniversary ni Rizal. Ni Dr. Rose Rizal.
0: Iimo na ako, boss. Iimo na ako.
1: Ngayon po at December 25, ako lang po sa panibagong episode ng TOL, ang TOL 2025 special coverage sa ewan ko station po na naligaw ata ako. Ay, mali. Parang ATR 97.5. Wow. Ay, nag-freeze yung logo. Ngayon, I will spitting packs again. Because, sige. Okay. Nakailang open ba ako ngayon? So, ngayon po ay, may mga expected phones na magre-release this year, such as Google, the Google Pixel 10a, Google Pixel 11, 11 series, iPhone 18 series.
0: Pre, nag-bisode na naman!
1: Ha?
0: Pre, nag-bisode na naman!
1: Bukas na lang, pre.
0: Yes. Pre, ayos ko. Yes.
1: Bukas na lang.
0: Ayos ko. Pre, ayos ko na. Kala ko maglalag. Okay na. You can continue.
3: That was a close call. Kasi, actually, this special coverage kasi it's supposed to be 2 episodes, which is ngayon and bukas. Diba? And currently, so, kaya gawin muna natin itong 40 minutes or 1 hour. Kasi ang ating mga kano diyan, mga kaibigan natin diyan ng Cheyennes ay busy kaya 1 hour tayo at bukas. And for the celebration of Rizal's death. Diba? So, ano rin, may linabas nila ang Samsung S26 series next year. It can be January, September, August, and few months pa, or it can be June or July. Diba? So, ngayon,
1: wait lang. Magbablablablab muna tayo.
3: Pre, play mo sa next episode na lang. Yung old lang sign. Para literal na New Year talaga. Yung old lang sign na. Kahit ABS or ano, GMA. Pili ka doon.
0: Meron na yun eh. Yung GMA. Yung GMA version.
3: Oh, sige, play mo na lang yan bukas. Ano muna tayo? Paano
0: na siya? Ayan na lang,
3: oh, sige, ngayon, sige, okay lang. Ikaw, kasi 30 pa naman ngayon eh. Bukas dapat na pili. Mapili na natin yan kasi 31 eh. Ayan. Ngayon, nadano mo na rin pala. Remix version. Ganyan ba si, ano? May dalawa kasing, ano, odd lang sign ng GMA. Yung may kapuso slogan na ano, kapuso slogan na tone, and ito yung nagpe-play ngayon. Yung ABS naman, meron din silang dalawang version eh. Ito, I think, so, yung ten, yung viral talaga. Ito kasi, pang GMA lang talaga to. Diba? Wait, diba? So ngayon, ulit punan muna tayo ngayon kung magiging maganda ba ang panahon pag magsasalo-salo at magsa-celebrate tayo sa paglakbay at patungo sa bagong taon. Sa tulong po ni Windy, maano po natin yan, matitel po natin yan. Dahil ngayon, ngayong 5 PM, ngayon 5:18, ay mild po ang outside niya ng yung magiging mild lang po ang weather natin ngayon, pero hindi po siya ano yung like yung ano talaga, diba? Pero pa to yun ano naman sa 1 AM ng 31. Ayan, maagang paganda. Ayan, kita nyo naman yan. Ayan. Patnanugan.
2: Ay.
3: Burgos. Bulinaw, Dasol, Candelaria, Botolan. Caldagan. Rojas.
0: Ay, kala ko Caldagan.
3: Iba. Ang Caldagan ka dyan.
0: Kala ko
3: San Francisco, Malay, Aninii, Jagna, Masin, Surigao City, Dumaguete, Agutaya, Sakoron, El Nido, Dumaran, Puerto Princesa, Balabac, Cagansillo, Cotabato, Davao, and Surigao City. Nasabi ko na pala yun. Pero yun po ang magkakaroon po ang mga nabanggit na lugar ng posibleng ulan. Pagdating naman na ng 2 PM, wala na ulit. Pero malakas na hangin. San Jose, Ipa City, Lawag. Ano ba? Ano pa? Sa Puerto Princesa. Ayan, Sarangani. Sa ano naman? Sa 8 PM.
1: Lipa City, Lubang, San Jose. So mostly makakaroon doon kayo sa San Jose ng ano, ng pag-ulan. Pero possible. And sa Thursday naman ng January 1, 10 p.m. May iba kasing mga ano, tao. Ayan, so may, sa Taiwan pala may ula. Pagpasok pa lang ng bagong taon, may ulan na rin sa Taiwan. Kawawa. Ay, mali. Pero guys, sa ano. Tugay ka raw. Ayun, sa Saturday. Sa, ano, Saturday naman. January 3. So, malalaman ba natin kung magkakaroon ba ng bagong bagyo na dadating sa Pilipinas? Well, pero, may pag ulan lang. Kasi yan, so 13, so masyadong maulan na rin sa taas ng Filipino responsibility. Makikita nyo po yan sa Kalayan, sa mostly Kalayan, Burgos, at sa Northern Luzon. Yan, so mga kaibigan, ngayon po ay alas 5:22 ng tao ng 2020. Ha? Teka, ng hapon pala, sorry. Hindi pala ako nagtetel ng date. Nagtetel ako ng time. Wala pong nangyari sa Talk of the Legends ng 522. Grabe, napaka-wild. So mga kaibigan, diyan lang po kayo, tuloy-tuloy pa rin ang talakayan, opinion, tatlaklakan natin for the take, for the second take. Sana naman wag hindi maka BSOD si ano, si Pre-Apple, kasi grabe. Nais niya rin yung ano, all, yung close call, diba? Magbabalik lang po Talk of the Legends Season 2 2025 year in special. Baka tapos lang ng ilang paalala. Sponsored, this program is still possible, made possible with TGF, Ginuman, P Condoms, and Hatong Libet Looks.

0: Sugan Natawanan, Barangay TR 97.5 sa Mega Manila.
1: Pagod ka man sa trabaho, walang problema ang pagkula ang solusyon.
2: Mga kaibigan, kung pagod ka sa trabaho, mag-PA Cola ka dahil may taurine, iron at 100% vitamin A at vitamin D pa. Kaya

0: ang lahat ng flavors ng PI Cola tulad ng apple, mango at Yakult flavor ay mabibili sa lahat ng grocery stores nationwide. Ang produktong ito ay gawa ng Shine Corporation.
1: Masigla ang iyong pagtatrabaho kapag uminom ka ng PI Cola. Mabibili sa lahat ng groceries nationwide.
2: Mga kabarangay, pwedeng mag-subscribe ka na sa YouTube channel ng Barangay TR. Kasi yung di pa kaya palagi mag-subscribe ka na, masaya yon. Promise?
3: Experience mga kabarangay. Mag-subscribe ka na sa YouTube channel ng Barangay TR. 77.5 tugstugan na.
4: Baygon, Katol, Presents, Kwento, Mosquito.
5: Mukhang nagkakasiyahan ang mga tao dito ah. Ano, Mosquito?
6: Sakto! Party rin pala natin to, Dengoy! Marami tayong makakagat ngayon!
5: Ito kung gaano kadelikado ang dengue virus?
6: Eh ano naman ngayon? Hindi naman nila malalaman kung bibilisan natin kumilos. Kaya mga kasama, attack!
5: Ano yung sinisindihan niya?
6: Baygon Katol?
5: Baygon!
7: Ang Baygon Katol ay subok sa bisa na pamatay ng lamok na maaaring magdala ng dengue at nagbibigay proteksyon hanggang 10 oras.
8: Baygon, the number one mosquito repellent brand in the Philippines.
9: Sali na sa TGF Brewery. Win Collect Promo 2025. Bumili na ang sponsors. Isulat ng papel ng panggalan, address, at contact number ihulog sa drop boxes sa mga grocery stores nationwide. Binili na ang collect iyong botelya. Hatid sa inyo ng TGF Beer, TGF Pale Pilsen, TGF Hard Seltzer, TGF Pure Water, at TGF Flavored Beer. Iba ang winner na! Sali na sa TGF Brewery Win Collect Promo.
10: Promo runs to September 1st to December 31st, 2025. Per DTI Fair Trade. Permit number FTEB 659-769 Series of 2025.
11: Kapag inuman ng gin, mag-TGF ginuman. Kung lagyan ng gin, pag inuman na sa bahay. Mga bakasyon, TGF ginuman. Tunay sa buhay, mas pag inuman sa bahay at bakasyon. Drink responsibly. What?

0: sarap. Sobra sa root beer. Mag TGF Root Beer, 23 pesos lang. TGF Root Beer is now available of TGF supermarkets, grocery stores nationwide. Maglestia para sa gana, ituloy itimpla sa lestia nyo para sa gana. Kapag inuman ng lestia, maglestia launch style lahat.
1: Lesel, good food, good life.

0: 20 pesos lang yan. Pili na!
1: Loboost Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay lalaki at matigas. Samahan ang Loboost. Gawa sa dietary supplement with proper diet and exercises para na siguro bumili ang drugstores nationwide. Loboost, 70 pesos SRP na laman. Loboost, para sa lalakihan, available of TGF drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Loboost ay hindi gamot at hindi dapat panggamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kwentong barangay, mga kwentong barangay sa
3: Barangay TR97.5.
4: Rodney, bakit ka naglalaro sa Minecraft?
5: Hay nako Adam, puro ka addict sa Minecraft, putang ina mo.
4: Bunganga mo Rodney. Putang ina mo Rodney. Puro nilalaro mo puro Minecraft. Mga addict sa Minecraft.
2: Mga kwentong barangay sa
3: Barangay TR97.5.
6: Mga kabarangay, pwedeng mag-subscribe ka na sa YouTube channel ng Barangay TR. Kasi yung di pa kaya palagi mag-subscribe ka na, masaya yon. Promise?
7: Experience mga kabarangay. Mag-subscribe ka na sa YouTube channel ng Barangay TR. 77.5 tugstugan na.
8: Tugstugan na tawanan. Barangay TR 97.5 sa

0: remember. Or just for a while. Alam mo, mas fake kasi yung ABS. Mas ano siya, may parang ano. Gamitin ko na lang to sa ano. Kasi di pa ako nakagagawa ng air check. Ang last upload ko lang ay last month. Tapos na yun. Month na siya. Bulong Pinoy eh. Kapatid channel. Tamo, di pa pala nag-live sa server to. yun yung ano. Invite. Yung 8 mates ano. Ngayon. May kaganapan na nangyari sa... Whoop. Teka, kumakain kasi ako eh. So may kaganapan na nangyari sa MJON after John Mel. May ginawa siyang mga kapangit-pangit na na-realize nila kahit nagbigay na ng apology itong si John Mel. Kahit na-approve yun ni Jace.
1: Boss Jace, wag niyo na yung pagkatiwalaan si John Mel. Kung ayaw niyang ano, kung ayaw niyang humarap sa amin, bahala na yung bahala na sa kanya na madox
2: yung sarili niya.
1: Ba?
2: Hindi mo ba na
1: Awit?
0: Teka lang. Ay, kaya ba to? Ha? Toto. Toto.
1: Ngayon.
0: Simula ngayon ay
1: marire-establish na po ang
0: Magic Group as MJON and a new success starting now the group Magic Made Television Consortium will now be a successor of Magic Group and both MJON. Why? Kasi John Mel did unusual things to the community, which is mainly here. It focuses here sa J server.

0: Yang ya. Yang ya. Yan ang pag may nag-play sa ano eh. May nag-play ng Teka na ano kasi ako na ano talaga ako nalilito ko nung sasabihin ko ngayon eh. So, currently wala pang naiisip na officers ng MPC or the Magic Maid Television Consortium ba? Oo. Ang magiging ano nito, ang magiging chairman and general manager nito ay walang iba kundi si Boss Yoshito Nimi. Ang tao rin sa likod ng Hoshi Media at Hoshi Network. Hoshi Network on channel. Anong name? Hindi ko nakalimutan ko eh. Pero ngayon, by the way, kakabukas lang po ng voting. Ay, live pala si Rhea ngayon, si Min 43 Rhea. So, ayun, may mga si Hanaowo talaga yung inano niya. Grabe to, lala. Ang lala, napakalala ni Angelo ngayon. Napakalala ni Angelo ngayon, grabe. Yung Rosales Jr. na... Oh, excuse me. So, ngayon po ay 5:30 PM Philippine Standard Time. Wala po tayong itatalaking eh kasi wala talaga akong kausap kayo. Si Jerry Riseto may inaano kasi nasa labas kasi yan. Namamas ko siya.
1: Hindi na, napakaganda ng nangyayari ngayon sa ano, sa JM Production Server kanina.
0: Oo nga eh. Nakikinig ka? Nawala ka doon?
1: Oh, na-remove din ako doon.
0: Ah, nawala
1: na rin ako doon. Na-remove din ako doon eh.
0: Ah, siguro, dinis mo nila
1: ano,
0: yun.
1: Ayon daw kay TCP, dinilit daw yung ano, yung server. Dinilit daw yung server. Pala.
0: Okay, nagtaka ako, rinimove ako yun pala. Rinimove talaga yung server. Hindi lang ako yung rinimove. Yung buong server talaga.
1: Okay, yung nilagay ko doon sa ano, sa JM Production Server na ano, na pangalan, ano, Hack by TGO, and na...
0: Hack by Tico. Ay, bali.
1: Na. Ngayon nilagay ko eh, Hack by TGO.
0: By the way, shoutout po sa ating mga audience dyan, si Toro the Wildcat and Cotton. Ah! Cotton Buds. Sakit to, may ano ko dito.
1: Kaya matutok sa Barangay TR 97.5. Isang bansa, isang barangay sa Barangay TR
0: 97.5. Napaka-wild lang.
1: Oo.
0: Kala ko nga eh, anong nangyari sa SFR?
1: Actually, prank lang to eh. Prank station lang tong Barangay TR eh. Dito sa G-Server.
0: You made that station alive. Kasi pre, ano yun eh. Fan-made station, naging internet radio na talaga.
1: Oo.
0: Yung operated talaga sa...
1: Ako nagpabuhay sa Barangay TR eh.
0: Owned by TGFMA, operated by Shine Network. Shine Radio Department pala.
1: Oo. Buti pinayagan tayo ng station manager ah. Nang ano, video and radio. Pati pinayagan tayo. Na gawin
0: itong parang ano. Ito kasi, isettle ko tong issue ni JM ah. Ito.
1: Sige.
0: Ang nangyari. So, basically, let's go back to the start when they really realized that John Mel, we really I'm disrespecting them. Kasi by the praise boy, B-O-I, boy, yan ang tawag nila sa mga cool officials, lalo na sa chairman. Chairman, oh, yun, ganyan, oh. Boy, yun pa yung main. Ito pa. meron pa siyang misinformation na kinalat na spread. Nasabi niya saan na yun? Nasabi niya na ano ba yun?
1: Sabi ni JM na ano daw, they are too much daw.
0: Ayun, they are too much. Like, pre, they are too much yung sasabihin mong ganyan, pero ikaw talaga yung nagpasibuno. Diba? Ang wild ng mga bata ngayon eh, pati B-word. Alam nyo naman yung B-word na yun, kung you really know what I mean now. Yung lagi niyang binabanggit sa radyo, di ba? Mostly ang nandito sa J server ang mga audience dito ay 17 pababa. Kaya be careful what are you ano mga sasabihin mo, baka maturo mo pa yan sa mga bata.
1: Teka lang, ano pa eh, hindi pa ako 18.
0: Let's ano naman. Oo nga. Diba? Like, yung alam mo nga rin yung word, natututo mo saan. By the way, happy birthday sa ating ama. Happy birthday sa ama ni Pri Apple. Ay, mali. Happy birthday by Geometric.
1: Geometric Amatis na nangangamatis. Ay.
0: Happy birthday kay Geometric.
1: Nangangamatis tapos mas lalo pang nangangamatis. Ay.
2: Na.
1: Mas lalo pang nangangamatis ang pota.
0: Mas lalo.
2: Fujian Broadcasting.
0: Pang nangangamatis. Kaganina kasi para nag... Kami eh. Nag-cult kami. Oo, kami pala. Yes! Eka, naglalagong Discord ko.
2: Tingin ang yan. Tingnan yung dito sa TGN Radio Chat. Yes! Ay, wala si Geometric.
0: Naglalag yung Discord ko. Oh yan, teka lang. So, ano, ang nakita nyo sa opening. Teka nga lang, maglibo na ako kasi naglalag ako sa Discord.
2: At ito po ang tambay lang sa Barangay TR na sermon lang. Ito po ang sermon lang. Mama ko edition. Ay, mali.
0: Magkakaroon pa daw ng bagong series ang TQ Plus 3. Abangan yan next year. Alam nyo na yan. Sa boses ko, mga bading. Ay, sabihin mo nga kung ano, ikaw, sino ka. Huwag mo sasabihin yung pangalan kung sino ka. My behavior, like, yung expression mo.
2: Yung ano, reaction to that information?
0: That information.
2: Ito.
0: Wala pong nangyari sa tambay.
2: Oh my God.
0: Wala pong nangyari sa tambay lang ng 4:02 PM.
2: Hoy! Wag mo nang ipaalam yun! Gago! Pinaalam pa talaga, depote.
0: Grabe, ang
2: bago nyo eh. Guys.
0: Pogi o pogi. Lagi na lang nangungulangot.
2: Gah. Ay, gagawin na video pa ako. Pasensya
0: na. Na video. Alala. Pero Brian, alala talaga nang nangyari ka kanina. Pre. Kasi, actually, rinade namin yung ano.
2: Mama ko. At naglalag yung Discord mo. Amazing!
0: Grabe. Ganun nga rin yung nangyari sa ano eh. Teka, wait lang. What are you currently seeing right now in my profile? She's Rini eating a bear? A teddy bear? She's eating a teddy bear. She wants to eat it. What if she wants to eat a penguin? na no. No. So ngayon ay currently sabi daw niya ay magle-live na lang daw siya next year. Oo, next year, 2 days na lang. Within January 2026 magkakapag-live siya, pero mga January 3 it can be her comeback to the TikTok live. Plano ko nga sanang mag-ano eh, 2 days na lang. Oh. And by the way, di daw siya magla-live sa 31 kasi ano, she wants to hang with her family. She wants to celebrate the New Year with her family. Because ano lang eh, ano pa lang siya, magdi-3 months na pala siya sa MNL. And by the way ha, next year wala na may announcement daw regarding po sa MNL48, may bago daw sila, magkakaroon na sila ng So ang statement po ng MNL, sabi daw, "We would like to inform you that MNL48 plans to change both its operating company name, yung ano niya, yung incorporation niya, and yung group name mismo, ang MNL48, the name MNL48, in January 2026. Within January 2026. This decision has been made as a part of our efforts to move forward into a new chapter, while cherishing the history, experiences, and strong bonds we have built together with our fans over the years. The spirit of MNL48 and the dedication of its members will remain unchanged. Details regarding the new group name and the future developments will be announced at a later date. We sincerely take all of our fans for the continued support, including me, syempre, si Miyaka, ay si Preapple, si Stephen, si Hoshi, si Justa, si Justang kasi ang Hoshi niya is si Sarina, yun yung Hoshi niya. Nakita ko sa gallery niya eh, yan yung Hoshi niya. So, ang summarization po, hindi na po magiging MNL48 ang pangalan ng group nila sa February 2026. It will be really sad na marinig to, pero ang spirit po, ang effort pa rin, pero iba ang pangalan. Ano ang mangyayari sa mga generations ito, kagaya ng third generation members, fourth generation members, and the fifth rin? I don't know the update kasi di pwedeng ang mostly sa mga pop music dapat may generation. Kung walang generation dapat konti ang members kasi kung ano yan baka magkaroon ng confusion, di ba? Napakalungkot pakinggan yung pagpalit ng pangalan nila. Hindi yung ano, PHN, Philippine. Red, pag 48 group ka, pag 48
1: group. Comfortable pa ako sa PHL 48, pre. Isa sa pinili nilang name.
0: Pre, pag PHN kasi, ang tukoy talaga ng 48
1: PHL, G. Kung
0: Halimbawa, fan-made country ko, fictional country ko, Telania, T-E-L-A-N-I-A. Kung Telania yan, kung may 48 group sa Telania, dapat ito ay T, ay, ang capital city ng Telania pala, sorry. Ang capital city ng Telania ay Lino City, L-I-N-O. So it will be LNO 48 kung magkakaroon ng
1: it's either PHL 48 or di kaya TML 48. It's either the two.
0: It is impossible na magiging Philippine PHN yan kasi
1: PHL.
3: Ah, PH. Ah, pwede naman, PHL. Pero ang focus talaga ng ano, ng name sa 48 group is the capital of it. Di ba sa Japan, AKB? Ano ang capital? Ano ang, it can be a capital city or a city lang. Di ba, Cebu? Pag si, kung may 48 sa Cebu, dapat ito ay CBU. CBU 48. Kung sa Davao naman, dapat
1: CAB ito. CEB 48 diba? Yata. CEB 48.
3: Di dapat, yung ano niya, yung ano ba, yung pagbigkas mo dapat ganun. Yung yung diba Cebu. Kung wala ka, mapapronounce mo pa rin yung Cebu kahit wala ng C. Ayun, o kahit wala ng E. Ayan, ganyan, CBU.
1: CBU kung Cebu, oo.
3: Cebu, yun yung ano niya.
1: Ah, ganun.
3: Ayan.
1: Pero pre, mas comfortable talaga ako sa ano, PHL 48.
3: Matatanggap ko rin yung PHL eh. CPU.
1: Central Processing ano.
3: Yun in Davao, 'di ba Davao, DAVAO. Paano mo siya posibleng ma-pronounce? Eh di Div Davao.
1: Ang tagal na naglalit yan, no? Si Miyaka.
3: Hindi pa siya nagla-live. Parang New Year ang live niya.
1: I think 31 parang, yata to be exact.
3: Okay. Siguro
1: parang
3: saglit lang. Parang
1: niya yata.
3: Parang saglit lang sa 31 yung live niya. Diba? Ay, mga 6:10 tayo magtatapos kasi ano. Pero hindi rin ako kusali ng TQ ha. Di ako sasali ng TQ kasi may time. Wala pa akong. Kagapon pala nag-swimming ako. So, physically, birthday po
1: lang
3: ng
1: ako. DDX.
3: Birthday po ng ano ko. Pinsan ko kagahapon. Eh ngayon, oh, wow, grabe, sunod-sunod na birthday. Una, 25, birthday ni Jesus Christ. Sunod, birthday naman, 26, birthday ni Gian Aniceto. Sunod, 27, birthday ni Priapol. Sunod, 28, birthday ni Sarina. Ay, mali, Sarina, mali. Ay, oo nga, si Sarina, birthday niya ng 28. Tama ba ako? Deter, nung
1: 29.
3: Oh, tama. Then, nung 29, birthday ng pinsa ko din. Sunod, birthday naman ni Gio. Oh, 30 ngayon. Ngayon, birthday ni Gio, ha. Naka-shakies pa siya. Oh, sarap.
1: Happy birthday kay Geometric Kamatis na nangangamatis. Tapos, mas lalong nangangamatis si Kamatis. Ay.
3: Sinong Kamatis? Ikaw? Ay, mali.
1: Yes!
3: Ikaw talaga. Alam niyo talaga yung ano, yung naging profile picture namin na Kamatis. Literal na geometric tomato. Kung tingnan niyo yan sa ano, kahit kung may nakita man kayong naka PFP na ano na Kamatis, ay tingnan niyo naka ano talaga siya, naka geometric siya. You know, may triangle siya, you know. Triangle na part doon. Oh, geometric talaga. Geometric tomato talaga. Literal lang geometric tomato. Geometric na tomato. Oh, di ba? Ang galing.
1: Sana ko mag-SO din na naman to.
3: Na sana naman wag.
4: Morel Arpo, oh, na. Ang kati ng fungi, magkanisten.
3: Aras po sa Bukabula na Pilipinas, 5:56 PM, Philippine Standard Time. Ngayon po tuloy po ngayon na kikinig sa TOL year, 2025 Years Special. Hanggang bukas po to ha, ang special coverage natin. And, ayan. So currently, nasettle natin ang ano, ang nang issue. It took 4 hours. Nagsimula to nung 1 PM, then nag-end nung 4 PM. Di ba? Then nung 4 PM, ano, partially nung 4 PM, nasettle nila yung group. Like, ano, re-establish, ano, planning to re-establish the group itself. Ang mga nominated the people include ay ako, Marco Corrales, Stickman, Free Apple, MSA, sino pa ba yung, basta mga admin dito, si Jay Jones pala, si Jay Jones, just an original user, ano ba? Diyan na ni Seto Alojado, invite niya natin to sa admin kasi kawawa eh. Si Terebi, at si, oh, sila lang, kami lang. Free Apple, ako, diyan na ni Seto, Janiseto, sino pa nga? Ay, tanggalin natin tong isa. Grabe, nakana pa rin na kami yaka. Yan. Ako, si Free Apple, si Mark, si MSA. Sino pa to? Si, anong nga pa ba? Si Janiseto, si J. Jones, Justin, yan. So ngayon, kung may nominated, kung nag-agree na sila, tatanggalin na namin yung mga officers na ay yung mga non-officer na member. Ang mga officers lang ang magiging admin ng group mismo. And baka possible na magkakaroon sila or yung MPNTC na yon ng Magic Made Television Consortium ng Discord server, magkakaroon ata sila ng sariling Discord server. To be announced pa lang yan. And hindi pa approved yan, hindi pa yan unofficial dahil hindi pa yan approved kay hindi pa yan approved ng ng chairman na si Hoshi. Yan, so may mga nag-raid pero binalik nga ang dating corrupted na NGON, binalik sa dati. Oh, Pilipinas pa nga din na mabalik eh, di ba? Hindi na mabalik sa dating anyo. NGON nga nabalik eh, di ba? Si Rex. Damay.
5: Si Marin?
3: Hindi. Basta kakampi ni ano yun. Kakampi rin ni JM yan. So may mga rinimove rin kaming members dito. Include si C-Head, si John Mel, siya mismo. At ang iba pang mga corrupted na politician. Corrupted na officers ng MGON. So ayan, tahimik na. Wala nang nangyaring gulo. Wala na, tapos na. Magiging masaya na ang bagong taon natin. Diba? Dahil magbe-pray rin tayo bukas. Bukas tayo magbe-pray. Yun, ang bagong PFP pa tong isa. Nagbagong PFP pa. So, ang oras mo sa buong kapulo ng Pilipinas, alas 6 ng gabi. Ang oras! Para sa isagto ng gabi! Basta, balina ay balik. May mga bumoto na. So, may daw, ayun. Sorry na. So, PGW. Tapos DCNN. I thought that was DCNN na nagpe-play pa. Basta may kagaguhan, nakareport agad sa DZYW99.5
6: Cool FM. Akala po DCEX, ang DCEX kasi
3: Napagawin talaga na pagkawil ng DC. Pero ano ah, sa 31 makakabalik na ako sa Take You. Promise na to ha. Promise na to. Makakabalik na ako sa Tambayang Quadro.
0: Next year.
3: Pero nasa ibang lugar ako pa rin. Wala na, pero wala na rin ako sabihin yan. So yeah. Probably grabe. Naramdaman ko dito. Oh. Please what? Na AI in a station ID. Napaka-well yan, pre. Kapatid. So, by the way, may nag-ano na rin, may nag-change na rin. Ang bagong channel sa Signal, ang Kapatid Channel. Pero actually, ang pumalit sa Kapatid Channel ay Kapatid. I mean, ang pumalit po sa Kapatid, simply Kapatid, ay Kapatid Channel. Dinagdagan lang nila ng channel yun at text. Kapatid 5 to Kapatid, then to Kapatid Channel. Parang kapamilya channel ah. Ay, mali. Kala mo channel. Kalainer channel. Ay, mali. Isa sa puso ang Pilipino.
5: Lucho.
3: Ay. Ah. Ay.
5: Pwede ko i-set up ko na dito para mamaya, Alexiao.
3: Sige. Sige.
5: Set up ko na. Screen share na ako. Ayan. Kita niyo ba?
1: Yes.
3: Kita yan.
5: So ayun, ang mangyayari mamaya, dito na ipapakita yung score, yung ano. Ito, for example. Wait lang. Ito. Ayan, dito ipapakita yung partial and unofficial results mamaya. 6:30 yung start ng first transmission. So, ayun. Hintayin nyo na lang ha.
3: So, ayun. Kasi kita talaga.
5: Okay, back to you. Ducho.
3: Yeah. Oh, thank you, Amoshi. Ano pala to? Wait lang. Pwede na pala kayo bumoto again sa ano election 2026 voting form. Ayan. Nandun na pala sa ano updates channel sa bulletin board. Nandun po yan. Yung post ni Aspir. Yes, para good. And by the way, hindi pala ako nagkakapag-upload ng ano ng video sa ano ko sa YouTube. Napa-upload na ako. May ano pa pala tayo oh.
0: Uber tayo si Ryzen.
3: It sounds
0: yeah.
3: Yung Ryzen na yan. Parang pangalan ng ano ko yan. Katunog siya sa pangalan ng kakrafi ko. Ryzen. Ayan. So speaking of the ano, name change, rename ng ano mo. Yung po ano
5: yun. Pag-uusapan natin.
3: Within the ano
5: change ng
3: MNO48 yung rename nila I think within January 2026 siya pero mas late pa
5: we're not sure yet kung kailan itutaro pero hopefully maganda yung magiging bagong pangalan nila
3: para maging fit rin sa members diba. I don't know kung mahihiwalay pa ba yung ano, yung mga ano, yung each generation members, kung mahihiwalay
5: hindi.
3: Sila.
5: Hindi. Name change lang naman, at saka part pa rin sila ng 48G. Ang kasabay nila magpapalit ng pangalan, Team TP or yung AKB48 Taipei pati na rin sa Shanghai magkasabayan sila magpapalit ng pangalan so ayun
3: baka maano baka baka siguro yung team na yan, yung like team Manila.
5: Hindi, malabo.
3: Malabo? Kasi
5: yung team na yung ano na yun, papalit rin sila. Team, yun sinabi ko nga, team. Yung Taipei. Papalit sila. Three letter ano na sila. Magti three letter format na pa rin sila. MNL, hindi ko alam kung ano yung magiging specific na bagong pangalan nila. So, ayun.
3: Siyang... Siguro, oh, wala pa rin ano eh, wala pa.
6: Hindi ka.
3: Ang random nung nakita ko kaganina. O siya, baka ano, oras mo sa'y, ang oras, 6:07 PM. 6:10 tayo, o kaya, baka mag-end na lang tayo ngayon. Hindi ba? Teka, so, see you, sige, ngayon na lang, kasi wala talaga kung maano eh. Maganda pa ako ng gamit, diba? Maganda pa ako ng gamit para ano, umalis na dito. I mean, para ano na rin, kasi pre, iniwan ko yung mama ko doon sa ano. Kaya, yeah, we need to go back. We need to return at my hometown. Ayan. Kaibigan, baka dyan na lang nagtatapos ang kabuuan ng Talk of the Legend Season 2. Ang unang episode ng 2025 year-end special coverage. Sa ngalan po ng ating guests, ako po at kay John Aniceto. Ako po si Lodzo Puas. Magkita-kita po pa rin tayo bukas para sa December 31. At dalawang araw na lang. 2026 na. Ayan. Dalawang araw ng 2026 na. Oh, grabe, napakabilis na lang ano. Pero sana naman, magkaroon tayo ng ano, bagong future and ano, generation, bagong journey na naman sa panibagong taon. Kaya, ayun, hanggang dyan na lang. At magandang gabi po. Buong Pilipinas at buong mundo ay kumain na kayo. Ayan. Bukas pa yung ano natin, pinaka-special coverage natin. Ay, ano pa lang tayo, regular, pero may pagka-ano pa lang, slightly change pa lang, di ba? Ayan. Goodbye.

0: may nagbabalik.
1: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.

0: Party Club!
1: Every Monday to Wednesday, Teddy Boy Gold brings you all the late-night entertainment you need to complete the rest of your day. The Bottomessa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Gikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Teddy Boy Gold! Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagame.

Iba't ibang kwento ang matutunghayan sa ito ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: a, paano ko ba sabi? Pero it will be a really good format na hindi ko pa siya ginawa talaga on my sa talang buhay ko talaga. Pero again, sa mga kakarating lang dito, welcome. Ako po ang inyong Lota Gaming at ito po ito ang confessions. Etong storya na to na na-receive ko earlier, nagulat nga ako as in talaga sobrang pagkagulat ko dahil parang ibang-iba yung tono ng Airtable na na-receive ko earlier this morning. And hindi ko alam kung paano ko ba siya sasalita. And then ngayon dalawa na ang aking dalawa na po ang aking babasahing confessions. As in may nag-submit pang dalawa na pong isasubmit ko na as in holy. By the way, sa mga nandito ngayon, welcome. Ito po ang confessions. My name is Lartai Gaming and wag nating pagalin pa dahil merong isa tayong short na confession and meron din tayong napakahabang confession. So dalawang confession na ang ating bubunuin ngayong gabi. So ano? Tara na ba? Well, ito po ang confessions ni Lacris at Niyen yun ang masasabi ko. Ang ating dalawang confession ngayong gabi ay nagngangalang si Chris at si Yen. So, ito ang kanilang mga confession.
1: Ito
0: ang confessions.
1: Makwento mo, babasahin ko.

0: sa Paolo's Fried Chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga to.
2: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with Ospen Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
3: Mira drinking water. Fresh, cool,

0: Siyempre nagbabalik sa itong Confessions. Kamusta kayo mga kaibigan? Ako pa rin po ang inyong Larutay Gaming. Medyo mabigat yung narinig kong confessions kanina kay Chris. By the way, bago muna tayo matumuloy sa ating confessions, ang dami nating na-miss kanina dito sa ano sa multi-stream. Hello kay Danica, kay Hano, kay El, welcome to the stream. How are you doing? Ang daming mga nandito. Hello Dudu, hello Sachi, hello Aliyah, hello Banti. Hello Eric, hello Luca, hello Rasi. Welcome to the stream. And how are you doing? And nagalay medyo this is just a dry run technically, pero maayos din natin lahat ng mga confessions natin. By the way, this is every week. This will be every week. Every week 7:45 hanggang 8:30, so mga 45 minutes lang tayo as of now, pero malay mo baka biglang humaba tayo dito. Anyways, dun tayo sa topic natin kanina, like yung what happened on ano, yung what happened on, paano ko ba sabihin, like iba yung nangyari kanina, like yung dehumanizing ika nga ni Chris earlier, na paano ko ba siya maintain in a light, na ang sakit lang isipin na may mga ganito pala tayong mga friends or mga VTuber friends or anything friends ano in usual space, na sobrang baba ng self-esteem. And ang payo ko lang talaga is just cheer up. Andito lang kami kung gusto mo ng karamay, if you want some advices, kika nga. Kasi ang hirap ng pinagdadaanan niya as of now. And paano ko ba siya i-explain dahilan eh? It is just a saddest part na talagang we just deal with it. Ika nga, we just cope with it. Yun lang. Oh nga pala, sa mga nandito ngayon, welcome. Hello Kuya Adrian, welcome to the stream. And Staros, Mika, Leah, ano, may gusto ba kayo sabihin about what happened earlier? Ang hirap eh. Like ang hirap. Ang hirap na, syempre, may ganito nangyari na may shaming na nagaganap ba? Ika nga. May shaming na nagaganap nga ika nga sa ano, sa confessions, and confession ni Chris rather. By the way, hello Mido, how you doing? By the way, ilagay natin yung script earlier. Like ang ganda niya, kahit short and sweet. Thank you so much Chris, by the way. I really really appreciate, and thank you so much for sending your confession here. By the way, how are you, Mido? May gusto ka bang masabi? May gusto ka bang masabi sa confession kanina? Congrats to Premier, thank you so much. And wait lang, may nagchat sa Twitch. Wala pala. Never mind. What's going on? We are focusing on itong confessions right now. And currently, ako pa lang yung nagsasabi ng advice for Chris at the moment. Ang hirap niya, ang hirap niyang ano, ang hirap niyang i paano ba? Paano ba siya sabihin? Ang hirap niyang i maneobra ba? Ika nga na syempre wala na tayo ano, like wala na tayong wala ka nang kaibigan tapos bigla ka na nga lang ano, like wala ka nang kaibigan na paano ba sabihin yung parang sobrang lapit sa'yo dahil yun nga naging introverted ka na nga and then probably you probably met a lot of people in Discord or on other platforms and yeah, ako din may ganyan din akong problema eh. May ganyan din ako problema. I already state my case. So sa mga nandito ngayon sa Purple app, sa mga nasa naka-multi-stream ngayon, ito ang pinakamalaking tanong dito sa akin, pinakamalaking tanong. Paano mo ba itatrato yung sarili mong kaibigan kahit na hindi na kayo magka-close? Hindi na ba kayo magkalapit ba? Ganon? At hindi kayo magka-chat man lang or magka-text man lang. Like talagang wala. I-comment nyo na yan sa ating YouTube channel, sa Twitch, and sa TikTok channels ng aking ito confession. It's a confession. Well, yeah, it is. It is actually. And I will also check about that later on. If you want to submit your confession, dami na, apat na kagad yung nakita ko dito. As in, apat na. hindi ko alam eh. Ayan, sabi ni Hano, find common ground again if you want to save your relationship. Sabi daw ni Hano, find a most common ground if you want to save the relationship between the letter sender between Chris and then of course yung friend na yan. And nagalala, ang hirap magkaroon ng ganyang ano, ng ganyang klaseng kaibigan na okay. Ala, 'di ba? Oh, nawala bigla, di ba? Ganun. Nawala bigla. Like, yung spark ika nga. Hindi sa motor. Yung spark ng pagkakaibigan nyo, bigla talagang, ala. Nothing. Ano yan? Gawagala rin pala yung animated doon sa video. This is my VTuber, ano talaga? This is my VTuber avatar talaga. So, if you want to say something about that, if you want to submit your confessions on the air, magiging maayos sabi kasi this is of course a pilot episode. So, sa mga hindi nakakita ng trailer ng itong confessions, narito muli kung paano tayo mag-submit. At siguro magpahapyaw tayo sa ating next confessions. Ano? And then wala tayong reactions. Sige, here we go.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions.
0: Ayan! And dahil wala namang mag... Ayan na naman tayo sa... Mas mahaba, mas... Ayan na naman tayo dyan. But anyways, tayo na pumunta na tayo on our second confession dahil wala namang wala pa naman nagsasabi dito as of the moment. Ang hirap lang talaga na magkaroon ng drama show na wala nagsasalita dito on the audience. Pero anyways, next ano na tayo? Next confession na tayo. Ito ang confession ni Yen. Dear El... Huh? What the... What the hell is this? What the hell is this? Uy, ano to? Ano to? Bakit may AU dito sa... Ba't may AU dito? Ba't may AU dito? Ba't essay niya to? Ba't essay niya to? Napasa niya? Okay. Never mind. Ba't essay yung pinasa mo di? What the... Uy, ba't essay dito? Ba't essay yung... Ba't essay? Di na ayaw tayo. Eh, essay pala. Sige, essay pala. Kala ko confession, bigla ginawa ng essay. Wrong file. Ba't essay? Wrong file, uy, wrong file. Grabe, ito yung sined na chat. Ito yung sined na chat. Hindi halata si Staros yung... naka-lock-in na ako eh. Naka-lock-in na ako. And then biglang pagkakita ko ng Discord and makikita ko to. And then... makikita ko to once upon a time. Yes, chatting. ginawaan yung AU, hindi, by the way, confession po ito, hindi po ito AU, hindi po ito Wattpad. Anyways, bakit naging AO3 yung confession? Anyways, dahil walang matino, nakita ko na yung mga confession ninyo, walang matino dito. Balik tayo dun. Balik tayo kay Chris. If you want to just click the reply earlier. Kasi yung sinabi ni dito ka ba, Mido? May masasabi ka ba ngayong gabi? May masasabi ka ba or ano? Kasi natatawa ako, bakit ano eh, ba't AO3 yung sinend? Ba't AO3 yung sinend mo? Ba't AO3 yung sinend mo? Ayun eh. Akala ko matino eh.

0: sa lahat ng tao may kopya ng alam, ikaw lang yan. Hi Gio. Hi na. Yeah, alam mo naka-lock in ka na, naka-lock in ka na. And then biglang boom, AO3. Biglang AO3 eh.
1: Ewan ko ba kung matatawa, ewan ko ba kung malulungkot ako kasi baka mawalan ako ng signal. Kasi alam mo naman brownout ako dito sa amin. Or pero masasabi ko lang. Alam ko to eh, alam ko to, nakwento ko na to noon eh.
0: Ewan ko ba kung pinagsasubmit ni ano? Ako pero pinagsasubmit ni
1: may nag-send talaga ng
0: anyway, status. G. Ay, nako. Anyways, kamusta? Kamusta? Binampala lang yung live na yung lumang story. Pero ba, ano, parang awa niya na? Parang awa niya na yung totoong confession man lang. Ginawa niya, eh, ginawa niya yung Wattpad yung yung confessions. Anyways, sa ganap na 8:23 ng hapon dahil ano, dahil wala namang nagsasubmit pa. Ay, wala pa namang nagsasubmit ng
1: matino.
0: Sinabit. Alam mo yung ano, alam mo yung Gio, yung sobrang ganda ng mood mo na ano, ituloy yung confession. Dear LPG, and then pagkakita ko chapter 1 anak ng po.
1: Di lang naman kitanggal, di lang naman rewrite.
0: Pwede naman sabihin
1: na dear LTG, alam ko may feelings pa ako kay Katips, DM.
0: Kay Staros. Pero ano talaga, ginawaan ano yung ano eh. Ginawaan yung castle land yung ano eh. Isipan ko rin.
1: Malay ko ba?
0: Anyways. Sige, medyo makailan ko muna mag-recover. Sa ganap na 8:24 ng gabi. Magbabalik muna tayo for just a little bit. Medyo epic fail yung itong confessions natin, pero okay lang naman. Pilot episode pa naman to. Wala naman problema. Pilot episode pa naman to. So, it will be improved sometimes, you know. Kaya, pagbabalik mo muna, itong confessions, makalipas ang ilang paalala. Magbabalik ang ito, ang confessions. Makwento mo, babasahin ko.

0: It feels like we're on a road trip with an enjoyable experience. It's all to drive for.
1: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
2: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
1: I choose Ospen Mineral Water.
3: Okay, and get this. Your money grows every day. Not all banks have that. Ronic always has you covered.
4: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
5: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.
6: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.
7: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon

0: ng 2 taon, si DJ Sen pa rin ang maasahan sa pagbibigay ng sambayan ng lamaw. Ang tradisyon ng paglilingkoloy kasama sina CEN, tagagising sa gabi upang may lahaloobin ang ating katok ng bayan.
1: Look, TWC is celebrating 2 years thing, so let's cherish it.
0: Rodrigo Semi, mula sa sahig patungo sa gabarin ang tunay na dumadaig ang ating kagikanatik ng bayan.
1: And will not destroy Digon.
0: Nagbabalik sa himpapawid para tunay na makapangses ng bayag, kabayag, Seni De Castro.
1: Natural, hindi artificial, kaya tandaan niyo yan.
0: CEN, Rodrigo Seni.
1: Maayong gabi sa inyong tanan,
0: Seni Boy De Castro. Magandang gabi, bye. Ipet at pinakamabangis na trio tagapayo sa lahat ng panahon sa
2: FM Prime Time.
0: Abangan simula May 5.

0: Hey, who are you people? I don't know what you're doing. Alam mo pinaghahandaan. Mas malala pa sa Batang Quiapo. Pero by the way, welcome back. Who are you?
1: Who are you?
2: Sir, nagising po si sir sa kanyang coma. 30 days po siya naka-confine sa hospital.
0: Sino po kayong lahat? Hindi ko po kayo kilala. May utang to, may utang to. Kaya nagka-amnesia.
3: Nagka-coma si sir.
0: Pwede po kayo mag-introduce. Pwede po kayo mag-introduce yourselves. Thank you.
3: Ayo.
4: Oh, masisen.
3: Aray. What the? Dapat suspend ng show na 'yon.
0: One by one po muna, please. Thank you.
2: Sige, sige.
3: Ako muna, ako muna. Ako po si Gio. I love Bini Aya. Oh, niko na MSC.
4: Ako po si MSC. Ako nagpasalamat sa kay Sen. Thank you, thank you, thank you.
0: Ah, alam ko na. Ikaw ba yung ano? Ikaw ba yung nasuspend ng PMCC?
4: Yes, ako yung nasuspend. Yes.
2: Ito pa, Mito, ikaw kaya?
5: Okay. Hi. Magandang evening. Ako lang naman, ang nag-iisang Mito Bib. Bahat no live, touchy ba na kasi? Ayan, hello. Hi, Sen. Congrats sa comeback!
2: Sino next?
0: Okay.
2: Amon, ikaw na.
0: Jason, mga kababayan natin. Mestizo Filipino. Alas 10. En la noche.
5: Good God.
0: Ako po si Mamon. Mamon K.
2: Mamon K.
5: Mamon Sonsa.
2: Okay, my name is Aisfil Asen. My special ability or my special power is patience. Lagi ako naghihintay, kaya ako tinatawag Mr. Hintay.
3: Kaya
2: mahilig ka na hintay. Hintay kasi, let's wait. Chot na matene.
0: Chot na matene.
2: Okay, next. Sino next?
3: Si Meps.
5: Sabi ni...
4: What is that?
0: Hello, Tita Meps! Kamusta naman ang Tita Meps Magazine?
5: Tita Meps! Stars, open niya daw yung cup.
3: Bawan! What's up? I said, ako si Meps, fresh from Bag last Saturday. Ay, wow!
0: Hello po, Kapusi! Oh,
3: Tita Meps Magazine!
2: Na!
3: Si Sen Larks ang sunod, then after niyan si Sub, last.
2: Uy, Sub, nalat ka ngayon, Sub!
5: De, i-5 stars nyo, nag-i-jeps daw eh, Habemus Bathroom.
2: Habemus Bathroom!
5: Habemus Bathroom! Wait guys, 1 star na lang, i-open na ni Sub yung gab!
4: Yan na. Adi yun.
5: Guys.
1: So you must be sub, right? You must be Mr. It's eventually me, Kenty. I have one question. Nakaka-refreshing ba dyan?
5: Refresh ba? Yung ano, yung refresh ba?
1: No, ano,
4: anong sinasabi nyo? Teka lang. Teka, anong sinasabi nyo TOC takpan na? Eh, nakikita ko dito, di ko pinaka. Ito ha. O, ipapakita ko na yung ano ko ha. Kuhan ko ha.
2: Oy, oy, oy. Easy bro, easy. Easy. Ano yung TOC
4: situation? Teka lang. TOC, huwag kang makulit ha. Balik, balik.
2: Balik daw. Ako
4: sumi admin mo.
2: Balik daw. Balik.
4: TSA. Magjajo ko lang yun.
2: Huwag sa akin. Huwag sa akin.

0: may bias ng TOC. Hindi, wala yung camera ko, naka-block na ako. Naka-blacklist na ako dyan. Wala to. Naka-blacklist.
1: Okay, pakita mo muna.
2: Blacklist.
1: TOC, kita mo naman sana. Sige na, TOC. Wala naman siyang gagawin masama.
2: Oo nga.
0: O ito.
2: Ayan na.
3: Ayan na.
1: Introduce yourself na.
2: Oo nga.
0: Hello guys, meron po akong sugat sa paa. Kung okay lang yung gusto nyong makita. May sugat ako sa paa.
4: Ano ba naman yun?
3: Aray.
2: Oh, no way.
4: Sakit. Heal well.
1: Heal well.
3: Ah, kaya pala. Heal well.
0: Akala nyo, akala nyo ha. EOC talaga. Pinipingin nyo ng mali siya.
3: Ilang pala.
0: Hi guys,
4: so,
0: thanks
4: up. So, nga. Hi, Sam.
3: Pero ng EOC, pinakamahan ako, baka may lumabas eh.
2: Oo nga eh. Delikado. No.
4: Okay,
2: no.
4: So by the way guys, bago muna ako
1: magsasalita na po yung babalik.
4: Okay. Inaarap ko muna yung sinabi ko. I should my time. Guys, by the way, bago muna ako alis, habang nagpe-prepare pa yung host, exit na ako, pero for the meantime, antay ninyo, may bagong tambalan ng isang balahura at isang balasu. Ay, hindi. Basta abangan niyo.
0: Uy!
4: Abangan niyo.
1: Abangan niyo. Bye-bye, mamon. Love you.
4: Bye-bye.
5: Sabi ka.
2: Sige po.
5: Bye-bye.
4: Bye-bye,
2: mamon.
1: With MSA. Okay, babalik tayo.
2: With MSA. Tapos na, guy. Ano ba yan?
1: Your show, your time.
4: Wait, ako na magsasaki, Sen. Sen,
0: pipindutin ko na.
4: Oh my God. Thank you for the introduction. Allow me to introduce myself.
1: Ito na.
4: My name is Cringe. My name is Cringe Entertainment Network. I am your new DJ here on TGON Radio. And first and foremost, I would like to thank the management for giving me the opportunity to give me this slot every Tuesdays at 10 p.m. And my just to let everyone know, my successor is a gelatin. Okay, my successor is a gelatin. And quite frankly, we all have to admit na hindi siya jello talaga, hindi siya jelly. Na ano siya? Hindi kami kumakain ng jelly eggs. But in all seriousness, ayaw namin sa jelly eggs.
0: Jelly nyo naging Jason sa. Meron na po tayong Jason.
4: The mediator. No mediator na ano na nagalit. Oh my days. Ayoko na. But in all seriousness.
1: Sen. Napapasahan ko 30 kami kanina eh.
4: Oo. Kasi pinasa niyo daw sa DepEd eh.
1: Grabe.
5: DepEd.
4: Napapangalan daw sa inyo yung envelope, pinasa nyo daw.
5: Anong laman ng envelope daw? Anong laman?
1: Sen, before ka muna mag-ano, I think kailangan mo siguro ng mga updates na nangyari dito. Kasi
4: Yes, what happened after?
1: First and foremost, Sen, alam mo naman nangyari, di ba, Sen? Inakyuhan na natin si Peps before. And of course, then, MSA, Ang dami na nangyari sa kanya sarili.

0: mo ba, kolorong jeepney driver yan eh. Kolorong yung pagdadrive eh. Kamote driver yan. Tapos sabi ko sa ito si MS eh. Kamote driver yan.
1: Eh, MS yan.
2: Ang nilalaro ko eh. Oh my God, bro.
1: Eh, mesa yan, ginawa mo sa slot ko.
0: Mas madami pang iba, pero huwag na natin balikan yan. Huwag natin balikan yung naman, hindi ko makipagbalikan sa ex niyo. Anyways, tapos, madami pa nalaman, nakasuspend kami ng show dahil may niligo live. Don't ask why. Ewan ko bakit may naliligo live. Di ba tayo nag-learn ng lesson kay MSA, yung nagpakita ng bulbul, ha?
2: Oh my God!
1: No!
0: Di ba tayo nag-learn ng lesson kay MSA na hindi tayo magpa-livestream sa ligo? Ha? Then, isa din din sa birthday na yun ni Red. Alam mo na ibig sabihin ni Red.
1: Okay. Ang dami nangyari.
3: Ang dami nangyari. Ang dami nangyari.
1: Ang dami nangyari. Kailangan kong mag-catch up. And I have to, I have to say this. Where do I begin? Okay.
0: May pagbabago din tayo sa pag-show din, Sen.
1: Oh. Ano yun?
0: Every 20 okay, so ito yung mga adverts mo, Sen. Ito yung mga oras ng adverts mo, Sen. First gap will be from 10 o'clock hanggang 10:25. Second gap will be 10:30 to 10:45. Then yung last gap is 10:50 to 11. Tatlong commercial.
1: Okay. POC, dahil kailangan na daw bayaran ng geometric ang utang niya dahil sa confidential fund. Magbabalik ka ba?
0: 25 maaga.
3: Hindi, mamaya na. Kalma. Kalma muna.
0: Hindi, salita ka muna, Sen. Kung takot ang Gino Flores.
2: Gago.
3: Gino Flores yan. Palagi yan.
1: Oh my days. Ulitin ko, huwag kayong mag-ala gelatin, okay? Huwag kayong mag-ala ang gelatin. Kumain lang kayo ng jelly ace, huwag lang ang gelatin. Please lang, sinasabi ko sa inyo. Huwag, and again, importante ito. Huwag niyo po akong tularan.
3: Tama!
2: Actually, yes.
3: That goes for you and for me, in a sense.
1: Wag na wag niyo po ako
3: tularan. Huwag kayong maging too emotionally charged. Pagkita mo niya emotionally charged, sobra-sobra. At lalo pag-usapang komentaryo, huwag tayo maging sobra emotionally charged. Yun lang yun. Naalala ko tuloy, say, di ba balit naman yun? Gets mo naman yung crash out, di ba?
1: Gets yung...
3: Gets mo naman kung bakit ako nag-crash out last time eh.
1: Mm-hmm. Diba? Oh, yung crash sa out. Oh.
3: Yeah.
1: Ano tong nakikwit lang? Okay. Ano tong nakikita ko?
3: Imbis na...
1: Wait.
3: Imbis POC, na si Mamo.
1: POC, pa-clarify lang to. Wait lang. Parang may nakita ko dito.
2: Ano yun, Sen? Ano yun?
3: So, Sen, de.
0: Send, meron ako sana
2: talk with so send, ano ba yan?
0: Send, meron sana ako
1: POC.
2: Ba't yung aking antaa?
1: TOC, ito lang masasabi ko sa'yo. Okay. I will not entertain the YouTube stream.
2: Oh my God.
0: I will not entertain such messages until I shit my pants. Welcome back, Buratbay. Welcome back, Buratbay.
2: Welcome back, Buratbay.
0: Welcome back, Dr. Sen. And magbabait din bayot galing next week na sa'yo.
1: Okay, yes. bago tayo mag-break kasi nga, wow, break. Sama. Bago tayo mag-commercialito ha.
2: Ibang break yun eh.
1: Meron lang, may shoutout daw si ano. Meron daw akong ibabasag. Ito daw yung submission para sa Sen Story ni Subliminal Submarino. May isang sundalo binaril sa ulo, di pa nakontento, pinugot ang ulo, ilibing-ilibing sa dalawang bato, di na nagtagal, tinubunan na ng damo. Context. I need context. Dali, less than a minute.
3: Is this related to Negros by any chance?
1: Ayaw nga pala yung ano. Yung...
3: Wala na nga mag-gets na reference.
0: Sorry.
3: I'm sorry, but my mind immediately went to the...
0: Huwag ka na mag-gets?
1: Sorry, sub. Kakalabas ko lang na. Okay.
3: Kakalabas lang ni Sen ng hospital.
1: Pagpasensya niyo na muna ako hanggat nagsusona pa yan si Sab. Nagsusona pa yan si Sab sa banyo.
0: Hoy,
1: kailangan na daw bayaran yung confidential funds ni Jeyo, magbabalik ang Tioma.
0: Hoy!
4: You're watching Talk with Sen on its second year of broadcasting.

0: Bob's Fried Chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's O-Spin Mineral Water.
2: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
1: I choose O-Spin Mineral Water.
3: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan.

0: watching Talk with Zen. Second year of broadcasting. Yan. Para alam nyo.
1: ABC Dilawan.
0: ABC Dilawan.
1: Nah.
0: MSA Gatas naging MSA Dilawan. Anyways, welcome back to TWC. Yan ang ating hashtag ngayong gabi. Hashtag MSA Dilawan.
1: MSA Dilawan.
0: Spam nyo yan. Hashtag MSA Dilawan.
1: Hashtag MSA Dilawan.
2: Yung sinipalit
0: ka
2: ng hashtag sa screen.
0: Joke. Actually, wag na. Tiyo, sinabi diba? So, Terebi, good evening. It's been a while. Terebaby. Tignan mo na lang yung folder na nasend ko sa TOC chat so that next time, magbe-break, wow, magbe-break. Magbe-break ulit tayo.
2: Magbe-break?
0: Sana all. Meron na tayo bagong assets. Okay. Balik tayo sa ano dahil meron pang red. Mr. Pulateki. Mr. Pulateki. First and foremost, happy birthday to you. You belong to the zoo. And the dungeon and the monkey, the gorilla is you. Okay, more birthdays to come, of course, and I wish you good health, and syempre, sana all is well on your end, considering na ang dami na nangyari sa iyong buhay, especially yung, of course, with your privacy matters, including your devices. So, as a fitting tribute naman din, kasi nagkakagulo dun sa ano, dun sa aming tambayan sa TGON Radio Heads. Ito na lang yung ating bagong segment dito sa TWC. May bagong segment tayo! Let's go! May bagong segment tayo! So, ang ating bagong segment ay... Ito na. Re-review na natin. May bagong segment tayo. Ang bagong segment natin ay Especially for Moon!
1: No! No!
0: Magkaibigan o magkaibigan? Magkaibigan o magkaibigan? Abangan! Especially for you. Isa na namang kwento na ating pag-uusapan at i-discuss ay tungkol sa isang taong nasaktan. Nagmahal, nasaktan, at willing pang umibig pa. Kilalanin natin. Okay, all jokes aside. For the newer viewers here, merong talagang lore ang Buntesi. And in all honesty, that was the OG lore. And suffice to say na this was, of course, part of the history ng TWC. And I'm very proud of this kind of lore. By the way, speaking of Moon, meron tayong update sa kanya. I think we can now end the music na, no?
2: Spill the tea. Oh my God, I'm so invested. Shit, I'm invested na.
0: So I wanted to share with you an update. So basically, since I can only disclose one information out of respect na rin sa ano sa katahimikan ng lahat. Wow, katahimikan ng lahat. But in
2: katahimikan ng lahat.
0: Kung ang color ng school ni Red is red, ang isa sa mga naipasa na exam ni Moon is also coincidentally red. So, tamang-tama, no? But in all honesty,
3: yung mood na yung gilid, ano yan eh?
0: I just want to say, no, congratulations nga pala kay Moon kasi nga, again, passer sa entrance test. Mm-hmm. Kita nyo nga naman. Then after that one, shortly after, in-announced ng same university, di umano, actually, I have received word na suspended daw yung entrance test.
3: Oh. Wow.
0: And this is according to daw sa mga babblers namin, this is because counting anniversary may milestone. So, yun ang dahilan. Oy, ito nga pala. Musta nga pala ang Cool in the School. Well, unfortunately, wala pa tayong balita sa live event, last live event broadcast. Pero pag hindi na siya matutuloy, that means our last live event broadcast was Fun Week 2026, which means our contract is officially expired. So that means maghahanap na naman ako ng bagong school na pwedeng ihatak here sa Cool FM. Kaya abangan nyo yan. 4 years exclusive contract. College years.
4: Wow.
0: Hanggang
4: 4 years talaga.
0: Sinasabi ko sa inyo, totoo yan sinasabi. Because for one thing, nakahanap kami na malapit na wala ring entrance test. So, we were lucky, no? But here's the only cons. Aalis ako ng NCR.
3: Oh.
0: Yes. Ano magiging ano na ako.
2: Kasi dito ka na ba doon?
3: Oh,
0: magiging FPJs ang probinsyano na po ako. Unless fate has other plans.
2: Ano, like, okay, sige, sabihin na natin.
0: Oh.
2: Ano, like, ipupush mo ba yun?
3: Oh.
0: That's our nuclear option. Also known as last option. Iniintay pa namin ang PU which will be in June.
3: Uh-huh.
0: So again, we're still waiting for PUP, which will be in June.
2: If ever, di ba? Anong course mo doon?
0: Yan!
2: Yan! Ano, state you ba yun? State you ba yun o ano?
0: Private. In any event, hindi ako makaano sa PUP. We have two options. One that is associated with ano. One is religious, one is secular. And one is religious due to the mere fact na closely associated and directly linked. Closely associated and directly linked sa diocese namin dito. So, that's the, ano.
2: Oh my God!
0: But there's also the perks na, there's also perks na merong mga events sila na celebrity involved. So, that's the only thing I can give you a pro. Ang con lang talaga religious siya. And the other one is, as I've mentioned,
2: may pag religious related. I don't think I would recommend. Ngayon pa lang sasabihin na kita bilang ano din ako. Galing din ako ng Catholic school. Wag.
0: Funny thing, all my entire life, well, not necessarily all my entire life, pero kinder to grade 3, religious school ako. I am very holy until grade 4. Grade 4 naging Lucifer na agad.
2: Ang restrictive din kasi nila in certain occasions. Ang restrictive nila sa mga, ano. Tapos na parang tali yung kamay mo. Ganon. Bawal ka mag ano, magsuot ng hindi disenteng damit, bawal ka mag ano, pakulay ng buhok. So mga ganon, basta restrictive sila about taking etiquette ng tao. Ganon.
0: Father, forgive me for I do not know what I am doing. Nagmumura po kami dito.
2: It is fun, pero hindi talaga.
0: Yun ang ending eh, no?
3: Oh.
2: Talaga ako. Like, palagang nagsimula magmura. As in. So, doon ako sa Facebook kasi, what an irony.
5: Hey, iba pala yun.
6: Siya nga pala. Oh my god.
2: Honestly, ano, I feel like magko-home ka naman. Given ang talang mo sobra. Feel ko magko-home ka. Kahit anong home course. Huwag ka lang
3: mag-join.
2: Joke lang. Depende sa iyo gusto mo mag-turn. Pero masaya mag-home. Like, any home course in general, masaya. As in.
6: Wish me luck, mga kababayan. Wow, mga kababayan!
3: Kababayan!
2: Ano mo? Uy, nire-rebuild na ang ano, COC. Alam ko from what I'm hearing. Nire-rebuild na ang color of communication.
3: 30th years.
6: My fellow citizens. Ano eh?
2: Fellow citizens. What's this, ma'am? Yung ano, yung sa kaibigan sa kalusugan.
6: Ton ton ton taran.
2: Ako po si
6: Richard Gomez, asawa. Ako po si Richard Gomez, asawa ni Lucy Tonico.
2: Ilagay niyo yung ano, yung...
6: Yo na. Out na ako dyan.
3: Oh, mamay makuha.
6: Pero
3: no,
6: ano, si, kaibigan sa kalusugan, more like bahay galing.
2: Okay pa nga yun eh. Yung kaibigan sa kalusugan talaga, hindi mo alam kung medical show pa ba ito o USSR.
3: Kitang-kita ang kalusugan.
6: We love you, Richard Nixon! Go!
2: Ano na yung nakakatawa din?
3: Tapusan ako itong bariya.
2: Richard Nixon yung pangalan niya, tapos may Gomez pa siya sa uli. Diyos ko, Lord. Richard Nixon yung pangalan, tapos Gomez boss. Apelido. Ang puta!
6: Ganda na tayo. Ganda na ano? Pagkapangalan? No way.
3: Ganda nga eh.
2: Of all the names na ano na pwedeng ibigay sa ano.
3: Sumaganda po kayo.
2: Richard Nixon pa nga. Walang hiya. Mamaya PG, pag-usapan natin doon sa ano sa NR.
5: Then, babayaran natin
2: PG yung minutes
5: natin in 2 minutes.
6: Ha? Ano? What?
2: Okay.
6: What?
2: Magbe-break.
6: Ano? Mag-iwalay kayo?
2: Gama. Pag-personal!
5: Hindi ko magbalikan eh. Charlan.
6: Sorry. Demensya. Pasensya na. Demensya. Okay. Shout out kay LPG. Tumaas na naman ng LPG dito eh, actually. 1-2
2: na. Share ko lang. Wait. About LPG, nag-premiere na pala ang ano, ito ang confessions niya.
7: Yes.
6: Ano? Yung confessions?
7: Yes, indeed.
6: Huwag mong sabihin, binalikan niyo yung ano eh. Binalik niyo yung confessions na bot, ha?
2: Hindi.
7: Hindi.
2: Website.
6: Alam na mga OG cool FM listeners
3: yan. Official website.
2: O hindi. Alam na mga OG cool. Baka website yun sa LPG. Bayaman
6: yan. Let me tell you a quick story kung bakit nawala yung confessions na chat here on the server. TLDR, isa sa mga alagad ko na pahamak doon. So, I don't want to elaborate that thing further.
7: Hindi, eto tatatasin. Wag kayo ba yung akin? Kasi parang yung, alam mo yung barangay love stories na, ano, na format.
5: Eh, magbabasa
7: ka. Ganun yung akin.
6: Oo na, Papa LPG.
2: Papa LPG, Char.
7: Nagulat ako kay Terebix. Nagulat ako kay Terebix. Wait la. Ay, commercial na ba?
2: Commercial.
6: Hoy, kailangan na daw ng ayuda tong si Jay yung magbabalik kami.
5: Magbabalik kami.
8: You're watching Talk with Zen on its second year of broadcasting.

0: Dalawang team natin na yan eh. Dalawang team. Dalawa nga.
1: Dalawa nga.
0: Pero seryoso sa mga kaibigan, welcome po tayo sa isang edisyon ng May Tulugan na mas maaga na yan dahil po pinitik ang news radio. Dahil joke lang po sa saan YouTube. Joke lang po yan. Ganoon talaga yan. Pero mga kaibigan, dito lang sa May Tulugan, meron po tayo mga konting anunsyo. Nagbabalik po ang bayo! Bayo ng Masa!
1: Yes! Ah, wait lang. Ayusin ko na yung display. Ang lala.
0: Pero seryoso sa mga kaibigan, si MSA, nakabalik na siya after 2 weeks.
1: Yes!
0: At of course, nandito na yun sa ating screen, Adrian!
1: Aloha!

0: Pero muna yung doon nag-realize yung lyrics. Ano, lyrics yan.
1: Or therapy, ang ano, ang lakas naman ng BGM. Ay, alam ka na.
2: Ang lakas ng BGM.
3: Kasi meron tayong ano.
2: Ba't ganun?
3: Oh, no.
1: Oh, G, you send mo sa akin yung theme song na ako kaya mag-BGM.
3: Ayan, isi-send ko, ayan, isi-send ko, ayan, ayan, ayan. Isi-send ko, na-send ko. Pero seryoso mga kaibigan, kung na-notice ninyo, eh talagang wala kaming ginagawa na yun. Kaya na yun! MSA, I invite you to join us.
4: Oh, wait lang, wait lang.
3: Magma-Minecraft tayo.
5: Hi!
3: MSA, tayo maglalaro ng Minecraft, okay?
1: Tabay lang ako rito. Yes.
4: Gio, anong lyrics yun? Anong lyrics yun?
2: Ko na
4: pag napansin mo talaga.
3: Ko alam anong lyrics yun, basta ano, relapse na kanta.
2: Rose Files na lang ako.
4: No bro, it's X Battalion bro. Kaya ako nag-request.
3: Hindi mo nga kasi, hindi ko alam yung mga ganun na song. Hindi ako ganun na, I'm not an avid OPM listener. Aside from the fact na Billy listener ako. Pero seryoso, maglalaro tayo ng Minecraft!
2: Yee-hee!
1: Minecraft! Even though hindi na ako naglalaro ng Minecraft.
3: Ang Minecraft session na ito hatid sa iyo ng Meraki MC, that is MerakiMC.bar.
2: Ay!
3: Mag-join ako ng Meraki, guys. So, I will just share screen. MSA, mag-join ka? Tara, join ka!
2: Wait lang. At inaano ko pa,
3: Switch ka na naman sa Linux, pre.
2: Oh, no. Bibigyan ko na naman ng audio to.
3: Okay, so naka-share screen na ako mga kaibigan. Nakabalik na ako sa Meraki and I need to claim my award. Wow, meron ako mga seeds. Ang galing. Salamat sa mga seeds. Ano ba?
4: Yeah, W seed.
1: Oh, nah, not that meme. Oh. No.
3: Nag-crush yung ano ko. Nag-crush yung Discord ko, boss.
4: The seed was too good for Discord to handle.
3: The seed was too good for Discord. What the hell are you doing?
1: Oi, guys. You know what? I want you to fight. I'll be setting a goal for sa mga naglalaro sa mga Minecraft. Sino ang lang? Paunahan nga kayo, paunahan na makahanap ng lapis ang kapayapaan. Sino pwede makahanap ng kapayapaan? Lapis. Oy Gio, maghanap ka kayo ng lapis.
2: Maghanap ng lapis.
1: Oo, sa Minecraft.
4: Gio, nakita mo na yung bahay ko, di ba?
2: Magandang idea.
3: Oo, ang ganda ng bahay mo, pre, legit. Hey, pero seryoso, nandito tayo. Pero seryoso, no, na... Puntahan natin yung bahay ni, ano, ni J4. Kasi ang galing ni J4, eh. Ang galing ni J4.
4: Mother!
1: Uy!
3: Literal ako magsasabi ng mother! Mother!
2: Eto, inihari ko lang yung
3: disconnect
2: na assets.
3: Bro, nakita ko. Na excessive ping, pre. Ang pangit ang internet connection mo, pre.
2: Ano ko?
4: Hindi ako tatang IT.
6: Broadcasting live from the...
3: Ito, kita niyo itong bahay ni J4. Kita niyo ito. Mother! alam mo, hindi ko talaga ito malalampasan ito eh. Sa lahat ng bahay, ito pa talaga yung ginawa mo dahil...
2: Wish ko talagang maggawa ng ano diyan.
3: Wait lang, nag-DM si DJ Takin. Breaking news, may nag-DM si DJ Takin.
2: Nag-DM sa'yo.
3: Sabi daw niya, yung TGF no. Umbrella sa radio ad. Anong gagawin ko dyan? Anong gagawin ko dyan sa TGF Umbrella na yan?
2: Ang gagawin namin
4: dyan? Daw sa ano, SF radio, sa Smile Radio.
3: Oh my God.
4: Bro, why did I say the old
3: thing? Bro, nag-send ng link si bro. No!
4: Nah. I'm making too many risky decisions.
3: I mean, Astrid, nakita mo yung sinend kong link na Terra Nova?
1: Oo, oh, TGF Umbrella Radio. What the
3: heck? Nakita mo yung sinend kong link yung Terra Nova?
1: Oh, wait lang. Dinadownload ko na siya, actually.
3: Okay. Oh. Pero seryoso, mga kaibigan, magsuswimming tayo. That's it. Puntahan natin si MSA. Di.
4: MSA. My...
3: Naka-voice mod. Nag-voice mod.
1: Voice mod? Ha? Ano yan? Gamot mod?
2: Ako kayo makadalo sa...
1: Oh, ba't transition ni MSA? Ha?
3: Ano ba't transition ni MSA?
2: Mukhang tinetest pa ata kasi wala pa siyang copy.
3: Anak!
2: Oh, inaano pa. Dahil kasi lumipat ang bago, kaya binigyan ko muna agad ito.
7: Lakas ng hangin, sobrang mapapagod habang umiinom. Tapos para
2: tapos
7: para masarap na, bro. Na mabango. Ah, sarap.
1: Sarap. Sarap.
2: Ayo nga bago.
7: Mabibili sa supermarkets, basic. TGF malls, at sa grocery stores available sa TGF raincoat, TGF raincoat jacket, at TGF raincoat bots, ₱112 lang.
1: Grabe.
2: Since wala na akong issue.
3: Yo, meron tayong new theme song. By the way, spoiler yan para sa October. Ay, October.
2: Ay. Count ng special ba yan? Ay.
3: Anong New Year, Mebs? Gusto mo i-New Year ko yung puwit mo? Ay, sorry.
4: Mga newborn, ma-pregnant po si Mip.
2: Working in progress lang
1: po. Hoy! Bawal yun!
3: Come is me.
4: Nandyan ka ba? Come is me.
3: Dol, okay ka lang ba, Dol?
2: Ay, gumana na pa yung proximity mo.
4: Come is me.
3: God. Oh, meron pala akong ano, yung voice chat mod.
2: Ah, yun.
3: Oh, ano yan? Anong Mecom? Oh my God.
1: Oh, wag mo sabihin. Sa sobrang lala na sinabi ni Mecom, hindi pwede namin sabihin on air.
3: Kasi ito naman si idol ko yan eh, tingnan nyo. Diba, nagka-aura farm itong tao ko to. Tingnan mo, aura farm bro. Sheesh, napaka-aas.
2: Anong sasabihin dito?
4: Anong sasabihin, come is me?
3: Come is me. MSA, magjo-join ka na ba, MSA?
2: Inaano ko pa.
3: Inaano mo pa? Ano? Inaano mo?
2: Gine-send ko pa lang yung assets.
3: Teka lang, ibig sabihin, yung assets ng MSA nyan?
2: Yes, kasi, di ba lumipat ang bagong TOC ha?
3: Oh, si Erby na ulit ang TOC mo.
2: Di ba? Oh.
1: Ito.
2: Kaya sinesend ko na agad.
1: Ito yung sinabi ni Mecom.
3: Keep yourself safe. Ah, solid.
2: Pero,
1: Hoy! Hoy! Hoy! Ba't naging tigon? Ba't naging tigon?
4: Gone is tea.
3: Huwag namang ganun, boss. Nee, pero sir, asan yung team song na may tulugan yung bago?
1: Hoy,
2: Mag-open ako na, I'm gonna open the module launcher kung pwede. Wait, parehas ng...
1: BGM nga.
2: Still,
1: 1.21.11.
2: Ano yan, meh?
3: Lakasan mo konti.
1: At lang, hinahanap ko yung ano, yung pang ano.
3: Lakasan mo konti.
2: Oh, Ayun.
3: Nilakasan mo konti, lakasan mo konti talaga. Kasi di kasi maririnig. Uwi na mo konti, DJ. Lakasan mo konti. Dapat yung tamang-tama lang.
1: Ano to?
3: Little, little more. Little, little, little. Slow, slow.
1: You know what?
3: Okay. Okay, see you.
4: Check niyo yung VC chat. Terebi
3: meron mo. Oh my god.
1: Mikum LARPing.
3: Tinan mo, Aura Farm, bro. Takasin mo nga yung may tulog ang team song ngayon. Okay.

0: Personal
1: life. Eh, pinakamalakas. Ang laki ka sa headset ko eh.
0: Kasi?
1: Oo. Oh. Ito, kung gusto mo ano, ito.

0: whatever you want. InnovaStar 14, for gaming, for pictures, for anything.
1: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***ta, gago, sira, b***ta, sira, gago.
2: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
3: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
2: Anong fried chicken? Oh,
3: edi dito ka na lang sa...

0: live pa rin tayo dito lang sa King Things po na at ngayon, wow. Kanina, nag-join na umano si Big Sander Alex sa server. Ang galing-galing!
1: It's been a while na ako dito sa mga bago na gano'n, no?
0: Walang baon.

0: May naglalag ba ng server na yun? Ako lang ba yun? Ako yung converge, naglalag din eh. Uy! Uy! Ba't again?
1: Hoy! Hoy! Hoy!
2: Hoy!
1: Hoy!
2: Hoy! Ba't may transition?
0: Uy! Ba't yung skin mo ganyan?
3: MSA!
2: MSA! Pre, naka-backup kasi ito! Naka-backup, pre!
0: Ba't ganyan ang skin mo?
2: MSA! Wait, dog!
0: Ba't yung skin? Uy, yan!
2: Kasi ang tagal na kasi hindi ako nakalaro ng Berake. Baka pa rin pala.
4: Oh my God.
0: Pre, nanonis ka rin sa member. Oh, kita-kita mo.
2: Kailangan ko nang baguhin to kasi sinin pa naman to. Wait.
0: Report!
2: Ay,
0: report!
2: Ano ko to? Wala! Wala!
4: Malalala.
2: Gistart na kaya ako? Oh my God.
0: Anyways, MSA, I will bring you to my base. Okay, I will bring you to my base.
2: Ah, sige.
3: Wait lang, region nga ako, pre.
0: Ayan.
4: Putang ina MSA. Ganon skin mo.
2: Hindi kasi naka... Hindi ako kasi naka... Tagal na ako din ako
4: naglaro eh. Patawad kay Mikom.
3: Ito.
2: Tawad na lang.
3: Ito yung sinabi.
2: Ay, grabe.
3: Ito yung sinabi ni Vice Ganda na may protesta. Patawad kay Mikom pero putang ina nyo.
0: Grabe. Pawali ka dito, MSN. Yan yung base namin. Sa ilalim.
2: Sa ilalim?
3: Grabe, sa ilalim.
0: Bobos. My English is a great upgrade. Galing.
3: Nga, Gio patipi nga.
0: Ano ba I love black men?
2: Ha? Ha? I love black men.
0: MSA, dahil kakasimula mula ito, bigay ko sa'yo ito, ayan o. 32 bone meal, ayan.
2: Wow!
4: Wow!
0: Ayan.
2: Oh, ba't meron pa?
3: Grabe naman.
0: Bigyan din kita ng 5 iron blocks.
2: Yun!
4: Uy! Hello. Astrel, o nga no, pa-invite nga sa Waka Waka.
3: Ipakita natin kay ano, kay Cairo.
0: Wait lang, ako lang ba yung DPS ng server unstable?
2: Yun nga eh, wait lang.
3: Yan, palag na ako
2: okay,
3: eh.
2: Okay naman sa akin.
3: Okay. Yung movement, hindi. Kaso yung mga response such as hitting, okay naman.
2: Mix, movement lang dahil, ang problema. Oh.
3: Since you're new to Meraki, this gonna be your first death. It's gonna be your first
2: akin
3: death.
2: Akin inventory ba to? Oh, hell no. Nag.
3: Ay!
2: Anlag.
3: Ayun pala. Aray!
0: Duel nga tayo, G4.
3: No! I'm using a trackpad. Sige, wait. Wait lang nga. Ayusin ko muna setup ko.
2: Ayun, I forgot. Ayun. Ano ko na? Kaya guys, hindi na ako nakapaglaro eh. It's been a while na. Try kung baka ma-refresh.
3: Wait.
2: Kapag ma-Minecraft ulit.
3: Wait, dinayos ko pa yung sarili ko.
2: It's been a freaking while.
3: Sastra.
0: Come on!
2: Okay, lipat muna kaya ako sa Lennox.
3: Yan, okay na.
2: Parang gusto ko muna lumipat. Medyo mahirap sa mobile.
0: Anak, yung server nag... I think that TPS...
2: I think mala...
3: The TPS oh, is awful, mala- bro.
2: I think malag nga yung ano nila. Wait, disconnect.
0: Oh, the server is about to get... Oh, the server is about to crash. Ah, ano yun?
1: Nah.
2: Okay, lilipat. Lilipat mo na ako.
0: Sa Linux?
2: Ah, lilipat ako. Hindi ko na magamit yung ano ko.
3: LARPER! LARPER!
2: Nandun pa naman
0: ako lang ba or yung server talaga unstable na? Ilan? 148 ba naman yung online?
2: Grabe. Ang dami.
3: LARPER! LARPER si... LARPER si MSA. Nanlalarp. Unstable nga yung server. Yun, ang dami na di-disconnect. Dami nag-disconnect.
1: Anong na ano nangyayari ngayon sa ano sa ba't binabalita to ng Net 25? Si Mickey Mouse at saka si Jerry nagsusuntukan.
2: Ha?
1: Mickey si Mickey Mouse at saka si Jerry
2: nagsusuntukan.
1: Suntukan ng dalawang daga headline. Ginawang headline ng Net 25.
3: Oh. Ay! Oh, magaling sa maze. Bawal yun.
0: Dude, the lag is unbearable. I can't even maze you.
3: I can't even sword you, bro. I can't even sword you.
0: Peak of the lag, man.
3: I can't even hit you with my big long stick, bro. I can't even hit you with my big black long stick.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy.
3: Ay, aray, aray. I'm not even losing hearts. I'm not even losing hearts, bro. It's actually... Oh, nah. Using lag to my advantage right now.
0: This is like the this is like proof of concept na nagdalag yung server. It's not even
3: aray.
0: Array.
3: Why did it turn to pi? Your hearts turned into pi, bro. Your hearts turned into pi.
5: Aray. Oi, yo guys. Hello. Hello.
0: What's up?
3: Bro.
0: Kailangan ko muna itong i-update yung copy ko.
5: Magaling ako sa news radio, guys. Panoorin yung news radio mamaya.
0: Wag kayo mag-update mamaya.
5: No.
3: Manood na lang kayo ng ano. Manood na lang kayo ng mata ng Agila. Manood na lang kayo ng mata ng Agila.
5: Naghihirap ako sa Tiro.
1: Hi, Therapy. Napakaaga mo naman. Wala pa naman news radio.
0: Therapy, wala pa. Wala pa Therapy.
3: Ay!
1: Oy, Therapy, ang aga-aga pa.
5: Guys, paghihirap ako pa sa virus tapos hindi niya papanood. Magtatampo na lang ako.
6: This thing is
1: Paldo! Mamaya pa, Blue
0: dito naman tayo, Ibrahim. Ano nangyayari kasi sobrang
3: lag ng server.
0: Dito pa rin. Oh,
5: man,
0: it's good to be back.
3: Gamisi.
5: Asan niyo kayo? Asan na kayo?
3: Relive the line ng Mindanao.
1: Wala, sinabihan ko yun nasa kabila.
3: I can't even hit, bro. I can't even hit properly. Ay! Ay! Ay!

0: Ah, pero binagyan mga ng ano ni Radio.
1: Ah, oh my God.
2: Oh my God.
0: Well, this is gonna end like ano.
1: Ay, hindi pa pa yan matapos sa PVP.
0: Guys, Blue Wave, pwede ba i-delay yung news radio? Natatagal lang kami dito eh.
3: Oras na ba? Ay, bawal.
1: 30
3: bawal. Kung news radio yan, bawal i-delay, bawal ano.
4: Mas kung
5: ito tayo mga kapatid.
4: May NRT tayo, 10:30. Yes, sir.
0: Puro takbo!
4: Ini-intentional nyo talaga?
0: Puro takbo!
2: Anong 10 p.m.? It's 10:30.
0: Kuya CJ! Kuya CJ, bilang isang editor sa Inquirer na tech, acceptable po ba na nagtatakbo sa Minecraft habang naghihil? Nagtatakbo habang naghihil. Tumatakas.
4: Hihil.
0: Aray ko.
4: Ng character? Tama ba?
0: Yes. Aray!
4: Well, sa amin na, okay lang naman kasi sa Valorant, ginagawa din namin yun.
0: Fair.
1: Oh!
0: Aray!
4: Kasi kami pag na nagva-Valorant stream yung mga editors namin, okay lang.
0: Ay!
2: Yes! GG, let's go!
0: I said GG.
4: Basta yung kakampi mo, yung hinihil mo.
1: Galing.
4: Yun

0: Oh, nah. Actually, Kuya CJ, isa pang question. Luto na po ba yung ano, luto na po ba yung Windows computer ko pag hindi maka 100 FPS kahit low resolution?
1: Oh my god.
2: Luto na yung ano,
1: yung computer mo
0: yung ano, hindi ano, kasi ano, 'di ba Kuya CJ, di ba pag naglalaro ako ng Valo, kahit ibaba ko pa yung resolution ko, ano, mga 90 FPS lang kinukuha ko, tapos may screen tearing pa. Luto na po ba yung computer ko kahit ano, dahil kailangan ko mag 800 by 600 para makapaglaro.

0: Oy, kamatis, kailan eh?
1: Pero actually, pero ito, kung 90 FPS naman, you're on 800 by 600, playable yun.
2: Ay, kaso may screen tearing po, hindi po ang mga po.
1: Ayun lang. Mag-drop
3: ka pa. Oo, oh, mag-drop ka pa. So, nasa 60-50.
1: Ay, yun lang.
2: Luto na po yun. Luto na po yun.
1: I would say, oo. Oh,
2: oh. No wonder I keep getting slime, bro. Oh my god. Sorry, because ano, dapat nag-stream ako ng ano, last episode ng JForce Facility, dapat nag-stream ako ng Balo, kaso hindi pa natuloy yung segment na yun dahil hindi po kaya.
1: Diba Saturday yung show?
2: Equicord tapos ba? Opo.
3: Ay, medyo alanganin ako pag Sabado. May mga coverages ako niyan. Sayang, sasamahan sana kita.
2: Hindi po kay kasi ano, nung inopen ko yung ano laro mismo,
3: yun nagda-drop ka. Tama ba?
2: Yeah. Kailan, pati yung boses ko sa call nagka-cut, pati yung boses ko sa show.
3: Oo, kasi okay. Intensive cut si sa niyan eh. Si CPU, tsaka GPU. Kasi
4: mga smileys, tayo naman na yung live na yun. Okay, looks like medyo nag-stabilize pero hindi pa rin yung server. Kaya mga kaibigan, sa punto-punto ito, tuloy pa rin ang paglalaman.

0: sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
2: Hey, Joe!

0: SMP dito lang sa Deep Slate Town, saan ako po ay
1: magaling. Gio, Gio! Gio, I just found diamond! Diamond! Diamond! Diamond!
0: What do you mean diamond? What diamond? Asan? Asan yung diamond?
2: Where's the diamond?
1: Wait.
2: Where's the diamond?
1: Diamond!
0: More diamonds! Like, I don't see. TP yung.
1: Hi! Oh, that's the piece. That's the piece.
0: Huh?
3: Bro, that's the piece.
2: Son! That's the piece! That's the piece!
0: Oh, I see. Oh my god, that's the piece!
3: La piece!
0: Jesus Christ. Anyways, type one of the
3: Blue Wave, Kapayapaan.
4: Nakakabigin ka na.
0: Dito mo.
4: Ay, sorry. Naka-on-mate pa ako.
0: Wala, Mips.
2: Si Mips. Lago.
1: Lago.
2: Hindi, hindi yan, Mepo.
1: Joke lang.
3: Nagsusugal si Mips.
1: Nagsusugal.
2: Naglalaro ng ano, ASP bet.
3: Nagsusugal si Mips para mabahid na yung TV.
0: Si bro ay nag-update.
1: Linux?
3: Migs, can you run this command?
4: Sorry. Naka-on mic pala ako. Kausap ko kasi kapatid ko. Nakalimutan ko yung off mic.
0: Yan! Hindi ka pala solid ka puso. Kapatid ka pala. Dejar lang.
2: Kapatid talaga si ano.
1: Di ba lagi naman kapatid siya, no?
5: Medyo malapit na. Ayun yun, yeah. Kailangan ko muna i-restore ko. Wait for it, wala pa. Ang dal na to, kailangan ko na i-restore.
0: Accept mo!
5: Wala pa! Wala pa!
0: Wait for it! Natipi ka sa ano, maling lugar. Wait lang, back muna ako sa dali.
3: Ikaw, wait.
0: Hey, accept mo! Blue up! Okay, balik ako dun. Okay, so, meron pala akong kaibigan dito. Pangalan niya si... Naka-open ba mic ko? Ay, oo nga, naka-open pala mic ko. Oh my god. Ito pala yung barko. Oh, barko pala to. Eh, tingnan natin, mga kaibigan. Off natin yung shaders kasi baka lag.
5: Would you like to remove the orphan packages?
0: Ang lupit ng barko, tingnan nyo. Meron pa ano. Meron pa dito kung ano dito. Oh, diba? Ang lupit eh. Lupit ng lugar.
5: Yes.
0: Ay, grabe. Meron pang picture. Sana all. Okay.
5: Oh my god, AUR is the turn. Oh my.
0: Pero kita natin dito sa ano natin, sa lugar na dito sa lugar natin.
5: Oh, I got an update.
0: May ano sila, pero I think they have each color ba to? Wow, each color ng ano. Tapos na yun, ito fishing area niya. Bossing. Pagpasensyal mo kung parang nagsasalita ko sa sarili ko, bossing. Nakashow ako na yun, boss. Ako na mismo nag-store dito. Naka-open mic kasi yung ano ko. Nasa voice chat mode kasi ako. Kaya ganun din.
5: Oo nga eh.
0: Oh my god, taas pala. Meron palang island. Ang laki ng island dito.
5: Finish. Grabe. Full update to.
0: Pero ang laki ng island
5: dito. Haven't been for a while.
0: Lagat ba sana all? Grabe. Ngayon dito sa ating programa, mga kaibigan, ito, meron po ko sana sasabihin sa inyo. Effective po, ulitin ko po ulit na, I will iterate, October po may... May nagsasamon ng weather eh, no? Interruption. Yung bagong itsura, bagong mukha, bagong...
6: Tingnan mo yung camera. So, paano ulit mag-join? Paano ulit?
2: Hoy, Terry B, wala pa.
0: Ang aga, boss. Gio, paano bang mag-join? Multiplayer, boss. Multiplayer, boss.
6: Hindi. Multiplayer. Ay, piklik ko, are.
0: Oh, tapos...
2: Alam ba, dibito na naka-on-air siya ngayon?
0: Tapos,
2: nasa on-air na siya.
0: tapos na IP, IP, oh, yan.
6: Meraki...
0: Pero, ito, mga kaibigan, okay, ulitin ko po. October pa lang, may revamp na tayo. Okay, may revamp na tayo, alagante. May dinner po tayo. Ay, may dinner, ano dinner? Meron po tayong revamp sa October. Tapos, yung October na yan, i-dedicate ko po yan sa Meraki. Like, literal talaga, i-dedicate ko yung buong oras ko na sa Meraki. In partnership with them, I will be informing them. Ibig sabihin yan, lahat ng mga episode ng May Tulugan, halos lahat, it will become Meraki. Literal na Meraki propaganda eh, no? Lahat ng mga gagawin natin, Meraki. Bakit kung magbagong season sila, Meraki din yan. Ito na naman tayo sa another leader and...
2: Nah!
6: Gio, ba't nag-stuck? Tingnan mo camera ko. Oh.
5: Oh my God, there's...
0: I-disconnect ko sa J4 kasi...
5: God, I'm kidding.
0: At saka higit sa lahat, mga kaibigan, ito, isa po dito sa... plano natin na yun dito sa ano... Plano natin dito sa ano... Sa... Meraki is talagang i-establish natin kung ating malaking town natin doon sa baba. Ang sabi ko mamaya, pero before mo na yan, looks like ang oras po natin ay 10:17. Malapit na po ang NRT. NRT! News Radio tonight, 10:30 hanggang 11:30 po ng gabi. At may sasabihin ako 11:30 p.m. to
2: 12. Thank you.
0: Kailangan niya mag-thank you eh. Okay, sige. Na yun naman. Meron ako sasabihin sa inyo.
6: May sasabihin ako.
0: Kaya nga eh. Naging isda na ako eh. Ang tagal ko mag-drown. Oh my God.
5: Ang galing ah, nabablurred ang aking camera. Napakagaling.
0: Oo na, naging Japanese yung camera mo eh, no?
6: Naging Japanese si MSA, nasa ano?
0: Oo, naging Japanese si MSA.
6: Si MSA magiging
5: hard. Oh my God, bro.
0: Pero legit lang to, legit talaga to, legit. Legit talaga to, mga

0: Ayun, ayun. Yan ang meme song natin, mga kaibigan. Mga kaibigan, it's now 10:20 Philippine Standard Time, 5 minutes before we move radio tonight.
1: Gio, I get it now. We upgraded Terra Nova from late 2000s music to NCS music. Right?
0: Okay, pwede natin i-click dito. Hindi na siya part ng Smilenet. Hindi na po. Tanggal na yan. Pero seryoso, before muna tayo, I think we need to... Sa anniversary special natin, since... Well, we will become 3 years on the air. 3 years na tayo sa air eh. May pasabog po kami sa May Tulugan. Okay? Pasabog. Kasi pag may Meraki lamang din tayo, I guess we could say, May Tulugan kasama ang Meraki Part 2? Hindi ko sigurado. Baka kausapin ko muna si Pio about dyan. Pero si Kuya Pio, which is yung owner ng server. But other than that, we want to make sure na engaging pa rin tayo dito sa May Tulugan in its third year of broadcast. Pagpasensya mo kung nagsasalita ko sa sarili dito, may ko na yun. Nakalimutan ko mag-mute. Alam nila! Yun, di ba? Kausap ko sila. Okay, pero sa mga kaibigan, talagang madami pa talaga tayong mga plano. And I hope na ready po kayo sa pasabog ng May Tulugan this October. November and December, tuloy-tuloy lang pa rin tayo sa mga regular episodes po natin. At higit sa lahat sa December! Meron po tayong pasabog sa December! Siyempre, ang pasabog po natin is... Wala lang, may pasabog lang tayo. Basta hindi ko lang pwede sabihin sa inyo. Ako mapasabog sa inyo, abangan nyo lang. Okay, it's now 10:22 Philippine Standard Time. Susunod na po ang news radio tonight. Na simulcast po sa mga istasyon kagaya ng RKW. Ano pa ba yung mga ibang simulcasters? Sandali lang.
1: DWWX pala.
2: 774. Ay, DWWW pala yun.
3: Kasama din ba yung ano, All Hits 24?
0: RKW, KTSB, WFM, MEM Radio, Extreme Online Radio, isi-share po din yan at saka po sa News Radio Philippines, Smile Network, Cool FM, at pati na rin, of course, since hindi pwede since unfortunately hindi pa rin pwede i-air yung News Radio Tonight sa istasyon ng aming idol namin na si Matt, si Kuya Matt Ninyo dun sa AH24, All Hits 24, pero isi-share niya sa Facebook page, kaya tutok lang kayo din dun. Mga kaibigan, kita-kits po tayo sa susunod na kabanata dito lang. Kabanata tuloy. Makita-kita po tayo sa susunod na Biyernes dito lang sa nag-iisang show ng bayan. Ito po ang May Tulugan!
4: Gusto mo ba?
1: Perfect, Ivan.

0: Magandang gabi Pilipinas, isa po itong special edition at live tayo ngayon sa social media pages ng Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines. Maging sa Smile Online Now at Lamao Online Live at the Smile Channel, Cool TV, 96.7 Smile SF Radio Cebu, 89.5 JLR FM, JLR AM 1620 kHz, Radyo Contra Wibu 107.1, 89.5 WYR FM, 1709 FM, Galactic Hearts Radio Davao at All Hits 24. Ako po si Paolo Barcelo.
1: At ako naman po si Gien Garma. Simulcast din po ang ating balitaan sa KTSV 98.3, WAY 94.3 at MEM Radio 101.9 sa Mega Manila, Barkada FM 94.3 sa Rizal, Deluxe Sounds 94.7 sa Bicol, PR 98.9 sa Bukidnon, Magi sa Cloud Radio, Extreme Online Radio, Bound FM, Central Luzon Media Center at CETV Philippines. Hatid namin ng mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan sa buong bayan. Sa ulo ng mga balitang nasa News Radio tonight. Karahasan sa paaralan, tatlo ang patay at ito ang sugatan sa pamamaril sa isang high school sa South Cotabato.
0: Mula dagat ng basura hanggang dagat ng asunto, Villar family nahaharap sa reklamo sa ombudsman bunsod ng palpak na serbisyo ng prime water sa iba't ibang lugar.
1: Center for Media Freedom and Responsibility o CMFR magsasara na matapos ang halos na dekada.
0: At sa mga gamers dyan, kumusta na ang mga wallet ninyo? Mga bagong release for Q4 2026, silipin sa ating fellow gamer update. Klase sa isang paaralan sa mga Southern Cotabato o South Cotabato matapos mamarilang isang 16 na taong gulang na estudyante na ikinamatay ng hindi bababa sa dalawa niyang o tatlo niyang kapwa estudyante.
1: Ayon sa PNP ng Bayan ng Banga, bandang alauna hanggang alas dos ng hapon nang nangyari ang pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon kay Banga Mayor Albert Palencia, bukod sa mga nasawi ay 7 pang estudyante na may edad 14 hanggang 17 ang sugatan. 4 sa mga ito ang nasa kritikal na kondisyon. Lumalabas sa investigasyon na matapos walang awang pagbabarili ng mga biktima, natagpo ang wala ng buhay ang batang suspect.
0: Bago ang insidente, nagbiro pa umano ang suspect sa kanya mga kaibigan na umuwi na pagkatapos ng tanghalian dahil isa sa gawa na niya umano ang kanyang plano. Bagay na hindi sineryoso nung una ng kanyang mga kapwa estudyante. Dagdag pa ni Mayor Palencia, pwersahan umanong binuksan ng binatilyo ang vault ng kanyang ama na isang government employee upang kunin ang isang 9mm pistol na may 2 magazine at dinala ito sa paaralan.
1: Ayon naman kay Governor Reynaldo Tamayo Jr., nabilang umano sa true crime community ang suspect. Patuloy namang iniimbestigahan ng Department of Education at mga kinauugulang ahensya at mga otoridad ang motibo sa pamaril at iba pang sirkumstansya sa likod ng insidente. Ito na ang 3 sunod na malagim na insidente ng school shooting sa bansa ngayong taon matapos ang nangyaring pamamaril sa Tacloban City noong Hunyo at ang Zamboanga school shooting nito lamang nakaraang buwan.
0: Samantala, kumakalat din online ang mga video na nagpapakita ng kaguluhan sa paaralan matapos ang insidente. Inikayat din ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng mga video at impormasyon online, lalo na sa mga detalyeng hindi pa nakukumpirma. Kung sakali namang may nararanasan kayong mental health concerns, maaari po ninyong tawagan ang mga numerong ipa-flash namin sa inyong screen.

0: Matapos muling magpakita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon mula nang siya at puno, ano kaya ang reaksyon ng kanyang mga kababayan? Ang detalye alamin natin sa ulat ni Adam Subiaga live gikan sa Dakbayan sa Davao. Adam, maayong gabi. Ano ang say ng iyong mga kababayan dyan?
1: Maayong gabi, Gien. Ikinatuwa ng mga Davaoenyo sa tila surpresa ang pagpapakita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, na kung inyong matatandaan ay Marso taong 2025 ang huling pagpapakita ni Duterte sa publiko simula ng makulong nito sa ICC. Narito ang reaksyon ng mga Davaoenyo ukol sa pagpakita muli ni Duterte sa publiko.
2: I was shocked after seeing the previous president, Rodrigo Duterte, and at the same time I was amazed because of the changes that we could see after a long time.
1: Giyan, sa pahayag ng Malacanang, mukhang nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang personal na pagbabas sa isang status conference ng International Criminal Court. Samantala, ipinahayag ng bunsong anak ng dating Pangulong si Veronica Kitty Duterte noong Huwebes ang kanyang suporta sa kanyang ama matapos niyang magpakita ng personal sa ICC. Anya, conviction, volition, and the state of equanimity infamy in any or in any affliction. Loud and proud, through and through, or through and through, forever and always, the most unapologetic about you. At yan ang pinakahuling ulat ni Duterte, o pinakahuling ulat sa paglilitis ni Duterte sa ICC. Adam Subiaga, News Radio Philippines. Balik sa'yo. Yeah.
0: Adam, when it comes to yes. Yung Aba. Current mood naman dyan, no, in the streets of Davao City, ano ba mga pinag-uusapan ng mga kababayan ni Presidente Duterte in the streets of Davao?
1: Habang nagmemeryenda ako kasama ang mga vendors sa Davao, ay ikinatuwa ng mga Davaoenyo ang pagpakita ni Duterte, and he really appears to look fresh daw, and he is very daw sabi nung isa sa vendors na kinausap ko kanina na he's looking fine. Nakita niya na he's looking fine, and then tuwang-tuwa naman ang mga taga Davao doon sa naging reaction or tungkol sa pagpapakita ni Duterte. This comes after a year after his last appearance in March 2025 para sa confirmation of charges, if I'm not mistaken. Balik sa'yo, Gian.
0: Kumbaga, Adam, no, talagang okay. Maraming mga Davaoenyo ang naghangad na muling makita si President Duterte a year after he was arrested, no? Siguro, pwede nating ipa-play, no, sa TOC yung iba pa mga reaksyon ng ating mga kababayan sa lungsod ng Davao.
1: Yes.
2: Initial reaction was that same as the previous person. I was shocked because there was a lot of changes that I saw with his physical appearance. And, syempre, surprise appearance, so surprising talaga siya.
3: Na-relax naman noong siya, sir?
4: Na-relax lang siya.
3: Okay na yung kuan ron, din ang look siya stress ug dagway.
4: Okay. So din siya stress yang kuan. So mao lang to.
3: Na na siya peace of mind.
1: Yan ang naging reaction ng dalawang vendors or dalawang tao na nakapanayam namin kanina. So yan po ang latest mula dito sa dito sa Davao City. Balik sa inyo.
0: Okay, maraming salamat. Dagang salamat sa iyo, Adam Subiaga, live mula sa Dakbayan sa Davao.
5: Sa kaugnay na balita, hiniling ng mga abogado ng mga biktima ng war on drugs pati na rin ng prosekusyon
6: ng International Criminal Court o ICC na formal nang deklarang o deklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang dokumentong isinumite sa ICC kasunod ng personal na pagharap ni Duterte sa courtroom nitong Miyerkules, September 16. Iginiit ng kampo ng mga biktima na base sa pagsusuri ng mga eksperto, kaya ng dating Pangulo na maintindihan at harapin ang kanyang mga kaso. Ayon sa mga abogado, wala umanong malalang kapansanan si Duterte na hahadlang upang makipag-ugnayan siya sa kanyang legal team at sumailalim sa maayos na paglilitis. Wala naman daw silang tutol kung bibigyan ng reasonable accommodations ang dating presidente sa oras ng pagdinig, basta't hindi ito makakaapekto sa takbo ng kaso at sa karapatan ng ibang kasali rito. Sumang-ayon din dito si ICC Ad Interim Prosecutor Mame Mandiayen Yang at sinabing hindi na kailangan pa ng hiwalay na hearing para lang patunayang kaya ni Duterte na humarap sa korte. Samantala, nagkaisa naman ang ICC Trial Chamber 3 na panatilihin sa kulungan ng dating Pangulo matapos ang ikatlong status conference. Paliwanag ng korte, mataas ang panganib na tumakas o di kaya ay panghimasukan ni Duterte ang investigasyon, lalo na't isiniwalat na ang listahan ng mga testigo na maaaring gipitin ng dating Pangulo, ng kanyang pamilya o ng kanyang mga taga-suporta dito sa Pilipinas.
0: Habang nasa The Hague ang kanyang ama at busy sa impeachment saga ang kanyang kapatid na si VP Sara, dumalo naman sa 77th anniversary event ng China si Davao City Mayor Baste Duterte. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at sa gitna rin ng mga kinaharap na legal na pagsubok ng kanilang pamilya, nakipag-ugnayan si Mayor Baste sa mga opisyal ng Chinese Embassy. Ito ay upang isulong umano ang tuloy na kooperasyon at pagkakaroon sa pagitan ng Davao at ng China. Tinatayang bahagi ito ng tradisyon ng Davao local government na panatilihan ang malapit na ugnayan sa Beijing na pinasimulan pa ng kanyang ama na si dating Davao City Mayor at Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman naiwasang punahin ng ilang sektor ang presensya ng alkalde sa nasabing pagtitipon. Yan ay lalo na't kasabay ito ng sigalot sa West Philippine Sea at sa estado ng politika sa bansa. Ang depensa naman ng kampo ni Mayor Baste, purong diplomatic at cultural courtesy ang kanyang pagdalo at walang kinalaman sa anumang isyong pambansa o sa mga nakabimbin na kaso na kinakaharap ng kanilang pamilya.
6: Sa balitang may kaugnayan pa rin sa China, binangga ng isang China Coast Guard vessel ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa karagatan ng Pilipinas malapit sa Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ang insidente ngayong Biyernes sa kasagsagan ng isang misyon ng BFAR sa West Philippine Sea. Patuloy naman ang pagkuha ng mga otoridad ng mga detalye kaugnay ng insidente kabilang ang lawak ng pinsala sa BFAR vessel at kung may mga nasugatan. Kaugnay ito ng pagpapatuloy ng operasyon ng gobyerno para maghatid ng tulong at fuel subsidy sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Sa iwalay na ulat ng Philippine Information Agency, patuloy ang pagmamatsyag ng PCG sa mga galaw ng Chinese maritime vessel sa mga lugar na pinangingisdaan ng mga Pilipinong mangingisda. Patuloy naman na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon habang ipinagpapatuloy ang mga misyon para sa kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda. Naglabas na rin po ngayong gabi ng pahayag ang Department of Foreign Affairs at sinabing kinokondena nito ang mga naging aksyon ng China Coast Guard vessel CCG 21585 na bumangga sa BRP Datu Magat Salamat. Ayon sa DFA, wala umanong justification ang pagbangga ng Chinese vessel at wala rin itong karapatan na gumawa ng aggressive actions laban sa isang sibilyang barko na may kinalaman sa law enforcement at magdulot ng pinsala sa crew nito.
0: Iba't ibang grupo naman ang nagkasa ng kilos protesta ngayong Black Friday para tuligsain ang anilay nagpapatuloy na korupsyon sa pamahalaan. Sigaw nila, big no to the Pax Silica Initiative. Inalmahan ng mga demonstrador ang inimumungkahing 2.95 billion pesos na budget cut sa University of the Philippines System at ang nakaamba pang budget cut sa iba pang mga pampublikong pamantasan para sa susunod na taon. Sa kani-kanilang mga pahayag, binigyang tindi ng iba't ibang university student councils at ng iba pang organisasyon ang kahalagahan ng pagtatanggol sa academic freedom, karapatang pantao at sapat na pondo para sa edukasyon. Kaugnay nito, nagpahayag naman ang youth group na kabataan na kaisa sila sa ginagawang kilos protesta ngayong araw sa iba't ibang mga pribado at pampublikong pamantasan sa Metro Manila at sa mga lalawigan. Sa UP Los Baños, bitbit din ng mga estudyante ang mga lokal na isyu kagaya ng kakulangan sa affordable student housing, mga kontrobersiya tulad ng Pax Silica at ang hirap na dinaranas ng mga jeepney driver dahil sa mahal na presyo ng krudo. Sumabay din ang mga estudyante ng PUP sa Maynila, Santo Tomas, Taguig, Santa Rosa at Quezon City. Kasama din nila ng mga kabataang mula sa Ateneo, De La Salle, UST, FEU, Adamson at ang mga kolehiyo at universidad sa buong Pilipinas. Sumabay ang malawakang walkout sa nalalapit na paggunta ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa darating na September 21.
6: Sa ibang balita at ang pangalawang pinakamalaking storya ngayong Biyernes, hinaina ng reklamo ng Office of the Ombudsman ang pamilya Villar at ilang opisyal ng Prime Water. Kabilang sa mga tinutukoy sa reklamo, sina Senator Mark Villar, kapatid niyang si Senadora Camille Villar, ang dating Senate President Manny Villar, dating Senador Cynthia Villar, anak nilang si Manuel Paulo Villar at ilang opisyal ng Prime Water. Nagmula ang asunto sa umano'y serye ng irregularidad at hindi magandang serbisyo ng tubig sa mga joint venture agreement ng Prime Water sa iba't ibang local water district sa bansa. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, sumailalim na sa preliminary investigation ng mga kaso kasunod ng mga natanggap na reklamo sa depektibo at hindi maayos na supply ng tubig. Nasa 19 na local water district na rin ang nagpalabas ng notice of pre-termination laban sa Prime Water dahil sa kabiguang matupad ang mga obligasyon nito sa kontrata. Samantala na ibenta na ng Villar Group ang Prime Water sa Crystal Bridges Company or Crystal Bridges Consortium ng pamilya ko na may sharing may-ari ng Pure Gold Chain noong Disyembre at nirebrand ang kumpanya bilang Hiraya Water Corporation. Pero ang pagbabago ng may-ari at pangalan ng kumpanya ay hindi otomatikong nagbubura ng mga umiiral na obligasyon kaugnay ng mga naunang kontrata at serbisyo nito. Ito rin ang binibigyan diin sa isang Senate hearing kaugnay ng mga obligasyon ng dating Prime Water. Sa isang pahayag, sinabi naman ni dating Senate President Villar na gagalangin nila ang proseso ng batas kaugnay ng mga inihaing reklamo laban sa kanila. Sinabi ni Villar na hanggang sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na kopya ng mga nasabing reklamo mula sa Office of the Ombudsman. Dahil dito, hindi pa raw sila makapagbibigay ng formal at direktang komento hinggil sa specific accusations na ibinabato sa kanilang kampo. Gayunpaman, nangako si Villar na sasagutin nila ang mga aligasyon sa tamang panahon at sa tamang forum kung saan ito dapat talakayin. Kumpiyansa rin si Villar na kapag nabigyan sila ng pagkakataong suriin ng mga dokumento at ebidensya, ay maayos silang maipagtatanggol ang kanilang mga karapatan at masasagot ang mga issue. Sa kabilang banda ay ginagalak naman ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang matunang development sa kaso. Ayon kay Congressman Santos, seryoso ang mga inihaing reklamo kaya dapat lamang nabigyan ito ng buong atensyon ng taong bayan. Nito lamang ding 2026 gaya ng aking nabanggit ay ibinenta o kamakailan na ibinenta ng pamilya Villar ang Prime Water sa pamilya ko. Siya rin ang may-ari ng iba't ibang supermarket chain tulad ng Pure Gold at SNR. Susunod, ilang senador parehong nasa most trusted and least trusted per generation ayon sa isang survey. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng News Radio Tonight.

0: Balik tayo sa News Radio Tonight. Sumadsad ang isang ro-ro vessel malapit sa Pampang ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro na may sakay na mahigit 100 pasahero. Samantala, lumantad na ang kapitan ng barkong MV June Aster na nasunog at nag-iwan ng halos 80 nasawi. Ang detalye sa News Radio report ng aming Chief National Correspondent, Christian Zamora.
1: Pasado alas 12 ng madaling araw nitong Webes nang makatanggap ng tawag ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard. Sumadsad na pala ang MV Roro Master 5 sa bahagi ng karagatan malapit sa Pampang ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. May lulang mahigit 100 pasahero ang barko. Sa sobrang takot at taranta, hinimatay ang isang pasaherong buhat-buhat ng mga miyembro ng rescue teams habang dinadala sa pantalan. Ang isang pasahero naman, navideohan pa ang pagbibigay ng safety instructions ng crew ng barko bago pasuotin ng life vest at isinagawa ang evacuation. Ayon sa Philippine Coast Guard, galing ng Port of Batangas ang barko at padaong na sana sa Abra de Ilog nang mangyari ang insidente. Wala namang oil spill na naitala at patuloy ang imbestigasyon sa pangyayari. Samantala, lumantad na ang kapitan ng barkong MV June Aster na nasunog noong September 9 na nagresulta sa pagkasawi ng 77 katao. Ayon sa sinumpaang salaysay ng kapitan, maayos pa ang biyahe nila nang umalis sa Pantalan papuntang Coron, Palawan. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, may nag-report umano sa kanya na may sunog na sumiklab sa loob ng barko. Agad daw nitong sinabihan ng crew na ihanda ang mga hose at extinguisher upang apulahin ang sunog, ngunit hindi na napigilan pa ang paglaki ng apoy. Tumalon raw ang kapitan sa dagat nang walang life jacket dahil sa init dulot ng sunog. Matapos makaligtas at makapunta ng lupa, emosyonal at tulala ang naging unang reaksyon ng kapitan at dahil sa trauma, naglakad ng naglakad ito hanggang mapadpad kung saan-saan. Patuloy naman ang imbestigasyon ng PCG at titingnan kung may maiaambag pa ang kapitan na impormasyon ukol sa insidente sa barko. Sa huling tala, halos 80 na ang nasawi, samantalang ibinaba ang bilang ng mga nawawala sa 8 matapos mapag-alaman ng mga otoridad na hindi sumakay ang 4 na pasahero na nakatala sa manifesto. Christian Zamora, News Radio Philippines.
2: Lalabas at lalabas talaga ang kaibahan ng pananaw ng bawat henerasyon pagdating sa politika. Kung pag-uusapan ng mga senador na pinagkakatiwalaan at hindi pinagkakatiwalaan, may kanya-kanyang pangalan na nangunguna depende sa edad ng mga botante. Kung sino-sino ang mga mababatas na pinagkakatiwalaan ng iba't ibang henerasyon, alam natin sa News Radio Report ng aming senior political correspondent, Mia Eugenio.
3: Mapa baby boomer, Gen X, millennial o Gen Z man, tila age gap is real pagdating sa tiwala at senatorial preference. Batay sa pinakahuling survey ng Momentum Research nitong August 18 hanggang 23, 2026, kapansin-pansin na may mga senador na parehong mataas ang trust at distrust rating sa iisang demographic. Sa hanay ng mga Gen Z o yung mga pinakabatang botante, nangunguna sa kanilang trusted list si Senator Bam Aquino na nakakuha ng 27.5%. Sunod dyan sina Senator Alan Peter Cayetano sa 24.9% at Senator Risa Ontiveros sa 23.0%. Pero pagdating naman sa hindi nila pinagkakatiwalaan, number one sa distrusted list ng mga Gen Z, si Senator Robin Padilla na may 19.5%. Sinundan siya ni na Senator Chinggoy Estrada sa 16.9% at Senator Bato de la Rosa sa 16.4%. Ayon sa datos, mula sa 314 na Gen Z respondents, nasa 12% ang undecided kung sino ang hindi nila pagkakatiwalaan. Iba naman ang kwento sa mga millennials. lumalabas na isa sa bawat tatlong millennial ang nagtitiwala kina Allen Cayetano at Robin Padilla. Natabla sa unang pwesto dahil pareho silang nakakuha ng 33.2% trust rating. Pumapangatlo sa kanila si Senator Raffy Tulfo na may 23.6%. Sa kabilang banda, pinakamay trust issues ang mga millennials kay former Senate President Tito Soto na nakakuha ng 21.6%. Pumapangalawa rito si Rizzo Ontiveros na may 18.9% at pumapangatlo si Jinggoy Estrada sa 16.0%. Mula sa 411 na millennials na tinanong, nasa 10% ang undecided sa kung sino ang wala silang pinagkakatiwalaan. Para naman sa mga Gen X respondents o yung mga nasa middle age na, solid ang tiwala nila kay Allen Cayetano na malayong nangunguna sa 28.0%. Sinundan siya ni Raffy Tulfo na may 18.5% at Senate President Chiz Escudero na may 14.7%. Ang pinaka-distrusted naman ng mga Gen X ay si Bato de la Rosa na nakakuha ng 17.2% na sinundan ni Robin Padilla sa 15.3% at Ping Lacson sa 13.0%. Sa 429 Gen X respondents, medyo mataas ang bahagdan ng undecided pagdating sa distrust na umaabot sa 21%. Pagdating naman sa mga nakakatanda natin o ang mga baby boomers at silent generation, kapansin-pansin ang polarization o matinding division pagdating kina Cayetano at Padilla. Sila ang nangunguna sa trusted list ng may 24.6% para kay Cayetano at 17.6% kay Padilla. At kasunod nila si Bato de la Rosa na may 15.7%. Pero sa parehong demographic group, sila rin ang dalawang nangunguna sa distrusted list. Number one sa hindi pinagkakatiwalaan ng mga boomers ay si Padilla sa 20.5% at pumapangalawa si Cayetano sa 14.8%. Kumbaga, love them or hate them, ang epekto nila sa mga nakakatandang botante. Mayroong 283 respondents sa grupong ito. Nilinaw ng Momentum Research na ang mga numerong ito ay hindi sumusukat kung gaano katindi ang pagtitiwala o walang tiwala sa isang tao, kundi kung gaano kadalas pinili ang isang senador mula sa listahan. Isinagawa ang nationwide survey na ito sa 1,487 na respondents. Mayroon itong margin of error na plus minus 2.5% sa national level. Ipinapakita lang ng pangkalahatang datos na talagang hindi pare-pareho ang pananaw ng mga botante at malaki ang nagiging impluwensya ng edad at henerasyon sa pagpili kung sino ang dapat pagkatiwalaan sa gobyerno. Gio Eugenio, News Radio Philippines.
0: Puno na ang leptospirosis ward sa 8 ospital sa Metro Manila ayon mismo sa Department of Health. Kabilang sa mga walang bakanteng kama para sa leptospirosis patients ang East Avenue Medical Center sa Quezon City, pati na rin ang Quirino Memorial Medical Center, Tondo Medical Center at Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Siksikan din ang mga admission sa Jose Reyes Memorial Medical Center, Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, National Center for Mental Health at sa Philippine Heart Center. Sa kabila nito, nilinaw ng DOH na mayroon pang 128 available beds na nakakalat sa 12 iba pang ospital ng gobyerno, kaya hindi raw dapat mangamba ang publiko. Nakapagtala naman ang pinakamaraming admission ng San Lazaro Hospital na mayroong 86 cases na sinusundan ng NKTI at Rizal Medical Center. Payo ng DOH, mahalaga ang tuloy-tuloy na inter-facility referral o ang maayos na paglilipat at koordinasyon kung saan dadalhin ang mga pasyente sakaling puno na ang isang pasilidad. Umakyat na sa lampas 8,300 ang kaso ng leptospirosis sa buong bansa ngayong taon, mas mataas ng 14% kumpara sa 7,280 cases na naitala noong nakaraang taon, dulot ng mga nagdaang pagbaha.
2: Ayan, kaya pa ba? Aangay ang mga motorista dahil nakaampa muli ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pumalo na sa humulang 10 piso kada kilo o kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel. Sa pandaigdigang merkado, ngayong Linggo. Bunsod nito, ayon sa pinakahuling pagtataya ng industriya, tinatayang maglalaro sa 10 hanggang 11 pesos ang maitatagdag sa bawat dito ng diesel. Maaari namang madagdagan ng 4 hanggang 5 piso ang presyo ng bawat litro ng gasolina. Habang namumuro rin na tumaas ang presyo ng kada tangke ng LPG, yan ang tulay na per kilo pagpasok ng Oktubre. Sanhi pa rin ito nang nagpapatuloy na tensyon at ulo sa gitnang silangan na nagpataas sa singil ng angkat ng langis sa pandaigdigang merkado. Sinabi naman ng Department of Energy na sa kabila ng malaking pagdalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, may sapat naman

0: at ang pagpapalipad ng anumang uri ng sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok nito dulot sa banta o dulot ng banta ng biglaang phreatic at magmatic eruptions. Ang Bulkang Mayon ay nasa ilalim pa rin ng Alert Level 2 status. Nangangahulugan, mataas pa rin po ang aktibidad ng nasabing bulkan.
1: Formal nang nakapaghain ng kanilang tugon sina House Prosecutor Representative Terry Redondo.

0: show cause order ng Senate Impeachment Court. Nag-ugat ang nasabing show cause order sa tunod ng mga nagyag pamakailan ang dalawang prosecutors sa media. Ginamit nilang batayan sa show cause order ang panayang kay Rigon kung saan binanggit nito ang pampublikong pondo at mga biyahe ni Vice President Sara Duterte habang tinutimbang ng korte ang impeachment complaint. Inilabas ni Senate President Francis Cheese Escudero ang kautusan alinsunod sa Article 18 ng Rules on Impeachment na nagbabawal sa pagtalakay sa merito ng kaso sa labas ng pagdinig. Sa kanilang isinumiteng paliwanag, iginiit ni Rigon at Tolosa na ginawa nila in good faith ang mga pahayag at wala silang layunin na impluwensya ng mga senator judge. Paliwanag ni Rigon, obligasyon nilang ipaliwanag sa publiko ang mga kaganapan sa impeachment trial upang maunawaan ng mga mamamayan ang kahalagahan ng accountability at proseso sa batas. Ipinauubayan na ng prosecution panel sa Senado ang final na pagpapasya sa isinumite nila.
1: Ibang balita, pinahayag ni Senador Robin Padilla na wala na siyang planong tumakbo sa anumang posisyon sa politika sa darating na halalan 2028. Sa pamamagitan ng isang Facebook post, sinabi ng senador na nais niyang, quote, pagtuunan ng oras ang kanyang pamilya at mamuhay ng tahimik alinsunod sa kanyang pananampalatayang Islam. Nagpasalamat din siya sa kanyang mga taga-suporta, ngunit pakiramdam niya, hindi raw siya nababagay sa mundo ng politika. Nangyari ang pahayag sa kabila ng pangunguna ng senador sa ilang pre-election survey sa pagka-senador at pagka-vice-presidente. Sa kaparehong pahayag, naglapag pa ang senador ng anim na pangalan na gusto niyang maging katambal ni Vice President Sara Duterte sa darating na halalan. Kabilang sa mga inirekomenda niya ay ang mga senador na sina Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, at dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo.
0: Kumambyo naman tayo sa balitang sports. Binugi na ng Gilas Pilipinas Women ang Kazakhstan 86-58. Upang palubohin ang kanilang lamang sa 36 points at sa score na 76-40. Pinangunahan ng bagong mukha ng koponan na si Elizabeth Means ang Gilas matapos magtala ng 23 points at 4 na rebound sa kanyang unang laro. Habang nagbigay naman si Stephanie Berberabe ng 11 points at 8 assists. Pumalag naman ang Kazakhstan sa huling bahagi ng laro, ngunit hindi ito naging sapat upang mabawasan ang malaking lamang ng Gilas Women bago tuluyang isara ang laban sa final score na 86-58. Susubukan ng Gilas Pilipinas Women na makuha ang kanilang ikalawang sunod na panalo sa kanilang tungkalian kontra Hong Kong sa darating na Linggo upang mapatibay ang kanilang tsansa na makapasok sa quarterfinals. Sa mundo naman ng volleyball, hindi pinalad ang Alas Pilipinas Women matapos pataubin ng Kazakhstan sa 4 sets upang tuluyang wakasan ng kanilang pag-asa sa medalya sa Women's Volleyball Tournament. Nagtapos ang Pilipinas na may 0-2 record sa preliminaries kaya bumagsak ang koponan sa classification round bagaman nagpakita ng matinding laban ang Alas sa pamumuno ni Angel Canino. Nagpakawala si Canino ng game high 24 points mula sa 20 attacks, 2 blocks at 2 aces.

0: habang nag-ambag naman si Alisa Solomon ng 20 puntos kasamang 4 na blocks at isang service ace. Nagawang maagaw ng Alas Women ang unang set sa score na 29-27 matapos ang trail spikes ni Nakenino at Aya Laure bago sumagot ang kasaksaan sa ikalawang set 26-24 upang itabla ang laban sa 1-1. Umabol din ang Pilipinas sa third period mula sa 7-0 deficit upang iapat ang score sa 20-all. Subalit, muli kinapos sa Pilipinas ng isa ran ang kasaksaan ang set sa 25-23 sa pamumuno ni Polina Ofimcheva. Tuluyang kumawala ang Kazakhstan sa fourth set sa score na 25-19 upang angkinin ang quarterfinal slot at ipadala ang Alas Pilipinas sa classification round. Dito, hihintayin pa ang kanilang makakatapat mula sa ibang grupo para sa placement matches ng Asian Games.
1: Sa ating First Alert Weather, asahan ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw dala ng trough o buntot ng isang low-pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, namataan ang LPA sa katimugan ng Pag-asa Island sa Palawan na siyang nagdadala ng mga pag-ulan at thunderstorms sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Mimaropa, Basilan at Awi-Awi. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon naman na may pulupulong pag-ulan ang inaasahan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Mula Sabado hanggang Martes o September 22, babalik naman ang epekto ng southwest monsoon o habagat na mananaig sa kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon at Visayas. Dahil dito uulanin ang Western Visayas, ang Negros Region, Zamboanga Peninsula, Palawan, Occidental Mindoro, habang nananatiling maaliwalas na may panandali ang pag-ulan ang ibang panig ng Pilipinas. Pagsapit naman ng Miyerkules hanggang Biyernes, gaganda na ang panahon sa buong bansa kung saan makararanas na lamang ng bahagyang maulap na kalangitan na may tsansa ng localized thunderstorms tuwing hapon o gabi.
0: At susunod, AI-generated Alright. Na trophies.
1: Okay, sandali lamang. Meron po tayong nakuhang impormasyon dito sa News Radio Philippines na pumanaw na po ang isa sa mga kapitapitagang artista po sa Hollywood. Ano? Ayon sa report ng New York Times, pumanaw na po si Ginoong Duncan Sheik, ang singer-songwriter ng kantang Barely Breathing, na pumanaw po siya Thursday sa Manhattan, New York. Siya po ay 56 years old at kinumpirma po ng kanyang ina na si Suzanne Sheik na pumanaw po ang nasabing artista dahil sa cardiac arrest. Matagal pong nakilala bilang pop musician si Duncan Sheik bago po siya lumipat sa mundo ng teatro. Nakikiramay po ang News Radio Philippines, ang Smile Media Group at ang aming mga kapatid na himpilan sa kanyang mga taga-kapamilya, taga-suporta at mga kaibigan.
0: Susunod sa ating balitaan, AI-generated na trophies sa isang journalism competition sa Iligan City nag-viral kung bakit alamin sa pagbabalik ng News Radio tonight.

0: ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Nagbabalik ang News Radio tonight. Prof. Gen, medyo malapit sa puso natin pareho itong item na to. Kakagess lang natin kay Gab sa kwentuhang random tungkol dito eh. Viral sa social media. Oh, viral ngayon sa social media ang mga umano'y AI-generated na trophy at certificate sa mga nagwagi sa District Schools Press Conference o DSPC sa Iligan City. Kinutya ng marami ang insidente, lalo pat ang opisyal na tema ng DepEd. Take note, para sa pambansang paligsahan ng pamamahayag ngayong taon ay tungkol sa pagpapalakas ng creative industry sa panahon ng artificial intelligence o AI. Bagamat may nagsasabing baka nagkaroon lang ng problema o pagkukulang sa supplier, dismayado pa rin ang marami dahil nakakahiya umanong suklian ng AI awards na hindi man lang pinag-isipan ang mga estudyanteng nagbuhos ng pagod, dugo at pawis para lang manalo. Gate ng ilang netizen, tila kawalan din ito ng respeto sa galing at sikap ng mga campus journalist at lahat ng mamamahayag sa bansa. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag o tugon ng DepEd Schools Division Office sa Iligan kaugnay ng naturang kontrobersiya.
1: Bad news po naman sa mga umaasang magkakatren papuntang norte. Na-delay to year 2033 ang buong operasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR dahil sa mga issue ng budget at right-of-way. Kinumpirma ito ng Malacanang matapos matalakay ang proyekto sa 11th Economy and Development Council meeting tungkol ng dating target completion na taong 2022. Paliwanag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, nagkaroon ang pagbabago sa timeline ng full operations ng 164 kilometrong railway. Yan ay dahil sa pag-ingat at pagtitipid sa pondo ng bayan kasabay ng mga pagkakaantala sa pagkuha ng right-of-way sa ilang mga lugar. Sa kabila nito, nililaw ng palasyo na sisimulan ang partial operations ng Venezuela to Manolo segment sa Disyembre 2027. Sa susunod na taon, kasabay ng Malolos to Clark sa huling quarter naman ng 2028 at Clark Solis Alabang to Alamba sa ikalawang quarter ng 2021 bago ang full operations sa ikatlong quarter ng 2033. Una lang inihayag ng Department of Transportation o DOTR na bumagal ang konstruksyon ng ilang pasilidad gaya ng Angeles Station dulot ng mga issue na akusisyon ng lupa na daraanan ng tren mula Pampanga hanggang Laguna.

0: bansa. Nakilala rin ang grupo sa pagsusuri sa larangan ng media sa gitna ng mga pagbabago sa lipunan at maging ng pamahalaan. Aminado ang grupo na bagamat nasusustentuhan naman sila ng nanlilikom nitong pondo mula sa loob at labas ng bansa sa mga nakalipas na taon, ang pagkakaroon niya ng mga pagbabago sa funding ang siyang naging mitya ng nasabing desisyon. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang CMFR sa lahat ng mga kasamahan sa industriya, mga embahada at sektor ng edukasyon na sumuporta sa kanilang advokasya.
1: Eto, Paolo, parehas tayong makaka-relate dito bilang parehas tayong nagtuturo. Pinapamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo mas maayos sa sistema sa pagka-anunsyo ng suspension ng klase. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin ng hakbang na ito na maiwasan ang nagiging kalipuhan ng mga magulang at estudyante sa tuwing may sama ng panahon. Layunin ng nasabing panukala na mas mapabuti ang magiging koordinasyon sa pagitan ng mga LGU at ang Department of Education upang maiwasan ang magkakasalungat na abiso. Mabilis na pinaplansya ang nasabing bagong alituntunin kasunod ng mga naging batikos sa last minute suspensions dulot ng papago-bago panahon at habagat nitong nakaraang buwan. Samantala, lumalabas sa datos ng EDCOM 2 na hindi bababa sa 20 araw ng klase ang nawala sa mga pampublikong paaralan noong nakaraang taon dahil sa mga suspensyon.
0: Balikan lamang po natin ang ating item kanina kung saan atin pong nabanggit ang isang malungkot na balita sa larangan ng pamamahayag. Nakatakda ng tumigil ang operasyon ng Center for Media Freedom and Responsibility o CMFR sa September 30 matapos ang halos 4 na dekada nilang pagsusulong ng media development sa ating bansa. Ipinahayag ng masabing media watchdog ang malungkot na balita sa isang statement ay nilabas ngayong Biyernes. Itinatag noong 1989 na kilala ang CMFR bilang isa sa mga organisasyong nagtataguyod sa pagprotekta sa kalayaan sa pamamahayag sa bansa at makilala rin ang grupo sa pagsusuri sa larangan ng media sa gitna ng mga pagbabago sa lipunan at maging ng pamahalaan. Aminado ang grupo na bagamat nasusustentuhan naman ito ng nalilikom nilang pondo mula sa loob at labas ng bansa, ang pagkakaroon niya ng mga pagbabago rito ang siyang naging mitya ng nasabing desisyon. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang CMFR sa lahat ng mga kasamahan sa industriya, mga embahada at mga sektor o mga stakeholders sa sektor ng edukasyon na sumuporta sa kanilang advokasya.
1: At sa balitang sports, passing tabi po sa mga nanonood at nakikinig dahil sensitibo po itong ating susunod na storya, humingi ng paumanhin at kusa ng isinuko ng Australian athlete na si Joanna Wittrzyk ang kanyang panalo matapos ang kontrobersyal na Hydrox event sa Beijing kung saan itinuloy pa rin niya ang laban kahit siya ay napadumi. Sa kanyang social media post, inamin niya na dapat pala ay lumabas na lamang siya ng racetrack at kaya taos puso siyang nag-apologize. Sa mga kapwa niya atleta, sa mga nanonood at sa mga organizers sa naidulot itong abnormal na eksena, kaantala, una nang humingi ng dispensa ang co-founder ng Hydrox na si Maurice First dahil sa kanyang palpak na pag-handle sa sitwasyon, lalo't pinuna ng marami ang issue sa hygiene at kung bakit hindi man lamang itinigil ang ng mga marshal o opisyal ang kalagitnaan ng laro. Inamin naman ng pamunuan ng Hydrox sa bagamat may mga protocol sila sa biocontamination, hindi naging malinaw sa mga opisyal kung paano ito dapat ipatupad sa oras mismo ng laban. Samantala, nagbabala rin ang Hydrox sa ibaba nila sa mga susunod na event ang sinumang magpapadala ng pananakot o pamabastos kay Viet Chic matapos matrace at kumalat ang kanyang pangalan online.

0: Hindi ko lang alam, Prof. Gen, kung gamer ka ba, pero ang dami kasing release eh, na aabangan ngayong taon, di ba? Napakatindi ng mga release na yan. Ang tanong ko sa'yo kanina, hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? Este, hanggang saan naabot ang wallet mo para sa mga release ng mga larong ito?
1: Nako, madalas ang inaabangan namin Steam sale.
0: Ang gamer na nagigipit sa Steam sale kumakapit. Kaya abangan na nga natin. Ano ba 'tong mga dapat nating abangan na mga bagong release for the first fourth quarter of 2026? Yan ang Fellow Gamer Update ng ating pop culture correspondent na si Florence Munar.
2: Now, kung go this day.
3: Nilabas na nga ng Kojima Productions at Xbox kahapon ang isa sa lead cast member ng larong Peasant ni Hideo Kojima na si Bill Skarsgård. Si Skarsgård ay naging sikat sa hit horror movie na It. Kasama din sa supporting cast ng Peasant ay si Charlie Fraser, Don Lee na nakilala sa Train to Busan at si Minami Hanabe na nakilala sa live action version ng Kakegurui. Dalawa na ang IP na nasa publishing ng Xbox. Una nang nilabas ng Kojima Productions sa The Game Awards 2023 ang horror game na OD na pinangungunahan ni Sophia Lillis at si Hunter Schafer. At kasama pa ang Academy Award winner na si Jordan Peele sa mga co-writer nito na nakilala sa pelikulang Us, Get Out at Nope. Matatandaan na larong Peasant ay kinansel ng PlayStation dahil sa iba't ibang rason at lumipat sa Xbox bilang publisher nito. Nagpasalamat naman si Kojima sa Xbox at CEO nito na si Asha Sharma sa pagtitiwala sa kanyang vision sa dalawang IP na in development. Strange Real just became real! Dahil inilabas na rin ng Bandai Namco ang mga bagong live-action trailers sa new installments sa Ace Combat franchise, ang Ace Combat 8, Wings of Thieb. Sa unang trailer na R-Zero, makikita ang ilan sa mga bida ng campaign ng storya. Habang sa ikalawang trailer, makikita ang realidad ng digmaan na siyang sentro ng kwento ng laro. Ayon sa producer nito na Bandai Namco, mala Hollywood film ang production dahil nakakuha sila ng totoong cockpit mula sa isang military fighter jet. At dumaan din sa masususing pagsasanay ang cast ng live-action trailers. Gumamit din ng high-tech na CGI at filming technologies ang developers upang mapaganda ang view experience ng Ace Combat game sa paparating na laro, na para bang ikay nasa totoong frontline ng bakbakan sa himpapawid. Ang Ace Combat 8 ay available na to pre-order this October 2 sa PlayStation, Xbox at Steam. And speaking of bakbakan, unti-unti na ring nilalabas ang mga pasilip sa campaign trailer ang remake ng Modern Warfare story arc ng Call of Duty, ang Modern Warfare 4 na gawa ng Infinity Ward. Sentro ng kwento ang tila baga complete 180 degrees ng karakter ni Captain John Price na para bang naging malakotrabida ang arc matapos mapatay si Soap McTavish. Sa isang trailer, makikitang nakipagsanib versya siya kay Valeria, ang isa sa mga kalaban ng Modern Warfare 2 2022 Reboot, karakter na hinangaan ng maraming Call of Duty fans. Sentro rin ng campaign ang isang senaryo kung saan nagkagyera sa Korean Peninsula at mapipilitang tulungan ng isang US Marine ang kanilang mga kaibigang Koreano. Ang Call of Duty Modern Warfare 4 ay maglo-launch ngayong October 23 sa Xbox, Battle.net, Steam, PlayStation at Nintendo Switch 2 at available na rin for pre-order. Para sa Depalo Gamer Updates, Florence Munar, News Radio Philippines.
0: Alam mo, Prof. Gin, napakaganda ng mga laro na nando doon. Kumbaga maraming kakalabas lang din siguro. Mention din natin, pareho tayo naglalaro nito, yung City Skylines 2. Kaya meron ding bagong ano yan. May bagong update din silang inilabas na worth $44 lang naman. Diba? Tumataginting na magkano ba? 60 something na yung palitan ngayon. Diba? 62. Pero alam mo, video games eh. Kung babalik na naman tayo sa top story natin na baka may masisi na naman yung laro. Sana naman sa pagkakataong ito eh hindi laro yung sisihin natin. Kasi diba, sabi nga nila eh third time's the charm. May kinalaman na sa access ng mga bata sa baril at hindi sa nilalaro nila solely yung mga nangyayaring school shooting sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: At saka, ito Pao ha, ang isa sa tumatak sa akin dito sa ating top story kanina ay yung sinabi ng governor no, na miyembro daw ng true crime community ang naging suspect dito. Eh well, for those who are listening to podcasts no, eh alam na alam yan ng mga tagapakinig ng podcasts yung true crime genre. So kung hindi man computer games, baka naman podcast ang sisihin ngayon. But nevertheless, Pao, no? Tama ka. Magandang pagtuunan ngayon ng pansin dito yung gun ownership, di ba? Yung at higit sa lahat, pag-iingat ng mga gun owners sa kanilang mga baril lang sa gayon ay hindi dapat ito maging accessible sa mga bata, sa mga kabataan. Yan ang dapat tutukan ngayon no, ng mga otoridad, yung access at yung pag-iingat ng mga gun owners.
0: Hindi kasi talaga dapat sinisisi yung laro per se. At pinaka-importante rin na hindi dapat natin hinahayaan din na yung mga nakababata nating relatives ay may access sa ganitong klase ng teknolohiya ng mga baril, di ba? Dahil responsible gun ownership eh. At the end of the day, hindi naman kasi dapat gawing excuse yung paglalaro para to have, for us to have a sense of control, have a semblance of control. Hindi ano yun eh, hindi tama yun. At yan ay babantayan natin from both an academic and a journalistic perspective. Pero bago tayo magpaalam, nais ko lang magpasalamat sa nag-iisang sabi mong profesor ng bayan, parang ganun ka na rin eh. Rumiri-iro sa alis tayo eh. Kumakapila ka na naman eh. Pero isang parangalan na makasama na natin dito sa News Radio Tonight si Professor Gen Garma ng UP Los Baños College of Development Communication. Sana po hindi ito ang huli. At naman makasama ka namin sa mas marami pang mga coverage. Mas marami, mas maganda. Sabi nga ni LTG. Ay! Abangan nyo. Hindi na any-any na lang ang time slot namin. Simula po sa Lunes. Simula po sa Lunes, September 21, ay tila bagay magpapaka London ho ang inyong News Radio Tonight. Dahil mas pinaaga na po ang ating balitaan, alas 10 na po ng gabi yan, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. So we are gonna be on for one full hour starting September the 21st sa aming mga affiliates sa buong bansa, maging sa abroad. So abangan niyo po ang mas pinaaga pero hindi tinipid sa balitaan. Hindi any na lang at lalong higit na hindi lang 10 kilo ang hindi lang 10 kilo. Ako ba?
1: Per litro na.
0: Oh, 10 piso per litro ha, hindi per po per kilo ha. Lililinaw lang ho namin at baka po kami ma-out of context eh. Subliminal summary kung nanonood ka.
1: Baka may nag-cut na niyan at ipo-post sa no, socials lang okay. Smile patay tayo dyan.
0: Yari na, di ba? Hindi. Yeah. Hindi, pero masalamatan ko lang din na mabilis yung ating mga affiliates. You know? We have a new affiliate that's broadcasting this tonight. We have Galaxy Hearts Radio sa Davao. So, parami, pahaba ng pahaba ang extra pero hindi po kami nagre-reklamo dito dahil ito po'y sabihin na natin ito'y responsibilidad natin bilang mga mamamahayag at asahan nyo po na brighter days are coming. Yun lang ang masasabi ko muna.
1: At saka ano pa, yung pagdami ng ating affiliate stations yan ay bahagi ng ating mas malaking misyon.
0: Oy! Mas malawak na paglilingkod sa bayan. Oliver Amoroso LARP, di ba? Na par GMA Integrated News 2022. Sinabi ko na para hindi tayo ma-out of context eh, di ba? Ang masabi ko lang, kung ganyanan lang din naman, kahit saan, kahit kailan, maaasahan mula sa frontline. O, di ba?
1: Yun. Lahat na ng hintilan.
0: Para sa bayan, di ba? Para sa... Easy. Ano yan, mga balitang atin, ibabalita natin.
1: Diba?
0: Ano pa mga extra pwede nating sabihin niya? Kaso baka ma, baka ma-memo tayo ni ano eh, baka ma-memo tayo ni LTG at saka ni Romar dito eh. Kailangan na doon natin yung extra, sabi nila. At yan po mga balitang aming binantayan, mga balitang pundasyon ng usapan sa buong bayan. Patuloy po kami na susubaybayan sa Smile Online Now, Lamau Online Live 96.7, Smile SF Radio Cebu, JLR 89.5 sa Radyo Contrawibo 107.1 at All Hits 24. Bisitahin din po ang aming website, news.smilemediaph.com. Sa ngalan ng Smile Media Group News and Current Affairs at lahat ng news radio stations sa buong bansa, ako po si Paolo Barcelon.
1: Para sa karagdagang balita at impormasyon, sundan lamang po ang aming official social media channels sa Facebook, YouTube, X, Blue Sky at Threads. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako naman po si Gian Garma. Ito ang News Radio Philippines. Hatid namin ang katotohanan para sa sambayanan. Maraming salamat po, Pilipinas. Magandang gabi.

0: Naka.
1: Wow. Ano? Mga kaalamang, mga karandom.
0: Ay, hindi ko pala makikita.
2: Ayan. Alam ko, alam mo ako sa sabi ko.
1: Kaya
2: hindi ka MSA. Bigyan mo ako ng 50 peso load. Alam mo bakit? Mag-order ako sa Jollibee mamay. Mag-order ako Jollibee 12 AM live. Pupunta ako ng Jollibee mamaya. Bigyan niyo ako ng load. Bigyan niyo ako ng load.
1: Ay, bigyan niyo daw. Ay, hindi ako makapagpa-load, sayang. Wala akong digital card. Wala akong digital card.
2: Wala kang GCash.
1: Hindi, wala nang pera. Wala nang pera sa GCash. Wala nang
2: Red Techie, baka naman donation sa akin. Baka naman, ikaw sa inyo lahat. Baka naman. Mag-order ako ng fries sa Jollibee 12 AM.
3: Sa closing point pa talaga nila, grabe.
1: Mm-hmm. Mga karandong, mga karandong, mga ako. Mga karandong, mga kalabaw. Ito po ang inyong seg. Talk show ng inyong bayan. Kasama po natin ang mga DJs dito. Ito ang may sasabihin. Naku! Ay, naku. I love it. May sig ako! Yay! Joke, may sasabihin ako. Ano ba naman kayo? Ako nga pala si MSA. Diyos ko po naman kayo. Ako'y bumili ng TGF Burbra, hindi pala yun. Leslie Burbra. Grabe, Burbra talaga.
3: Kasabihan ng tao.
2: Leslie.
3: Para pagkontrabaho ng Burbra.
2: Adam Orellar na yan.
1: Adam Orellar. Nakainom po ako ng
2: tinang iyan. Nakalimutan ko lang.
3: Oh my god.
1: Diyos ko. Pag-aing ako.
4: Hallelujah! MSA is corrupting the youth by tricking me here live on air.
2: Ginebra San Miguel!
3: Ginebra San Miguel! Uy! Ano yung ginagawa mo dyan?
2: Cold 45! Legend Horse! Ako mga kid. Teka!
3: TJF Beer.
2: Teke.
4: Teke, really?
3: Maganda ang buhay pag teke.
1: Ay, no, guys.
3: Uy, pre, gatas ko yan.
1: Sarap.
3: Ha?
1: Naku po. Nakalagay, gatas di gab. Pakuha uli ang kondensado ng TGF.
3: Diabetes.
2: Diabetes ka dyan. Gago.
1: Diabetes. Ang sarap. Ang sarap. Grabe talaga. Yan talaga ang praising ng TGF. Masarap. Sarap.
3: Grabe. Ang titignan mo, parang umiinom ng galon ng kondensada si MSC.
2: Ano pang ibang brand? Ano ba? May Opten ba dyan? May Opten ba dyan?
1: Opten, Opten.
3: Para mas malaki ang titi, mag-Opten. Kita-kita ang iyong hotdog.
2: Sa mata yun! Sa mata yun!
3: Ay, sa mata yun.
1: Sa mata yun, pre. Sa mata yun.
3: Drug overdose.
4: May say.
2: Hindi siya Opten. Hindi siya Opten. It's Opten. A-O-B-T-E-N. Tanggalin mo yung B, Oten.
3: Eh, si alias Oten.
1: Obten, Oten. Pahinahanap, pahinahanap.
3: TSS! TSS!
1: TSS! TSS! TSS! TSS! Wait, copy ko lang yung link.
2: Yeah.
4: TGF corned beef.
3: Salmonella.
2: Diba na recall niya? Ha? Diba sabi ni Rob? Diba sabi ni Robert Domniewski may salmonella yung ano? TGF corned beef.
3: Diba mo na mga consumers ng ano ng corned beef na yun.
5: MSC paa, MSC paa, sinuso mo ni MSC ako ni paa, nasarap na, boom, sabog.
2: Ha!
1: Grabe guys.
5: Ano yan? TGF.
2: Yan, ano yan? TGF. Yes! TGF adult milk.
3: Yes!
1: Mmm, sarap.
5: Adult. Adult.
1: Ang sarap, ang sarap.
5: Pre, eh yung ano, nilalagay
3: ko sa mga bibig. Baka buto na lang naiwan sa akin.
5: Creamy bowl, diba?
1: Ha? Creamy ni Jeremy Bun?
3: Diba gano'y kaya? Mawala ko ng energy, huwag mo ako sa'yo.
1: Teka, teka, teka.
3: MSC Oatman.
1: Kala ko naman.
5: Ay, may say
1: ito pala may ko. Pasensya na, pasensya na. Ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano.
5: Galing sa TTV, MSC yung gatas.
1: Gatas po yan, hindi siya. Pre!
5: Gatas ni Gio.
1: Anong gatas ni Gio?
5: Gatas niyo, gatas niyo lang niyo, gatas niyo. Pero ano, hindi galing sa siya.
3: Galing sa akin yan. Wala na natira sa akin. Butot balat na ako.
2: TGF adult milk.
1: Mmm, sarap.
5: Pre,
1: grabe.
5: Pre, galing ba sa baka yan? O sa tao?
1: Sa pa?
3: Pre, nakalagay adult milk sa tao yan.
5: Hindi, galing sa bata.
3: Uy! Uy! Uy! Uy! Ano sa bata?
2: Ha! Ay, ay sa bata!
5: Yung ano?
3: Iba na yan!
5: Yung ano? Iba yung ano? Yung
1: ano? Yung alin?
5: Let me explain! Yung ano kasi, 3 years old pataas na gatas, hindi yung ano, mismo galing yung sa bata.
2: Yung obtain! Yung obtain! Sinidirite!
3: Ayan.
1: Hindi ko nga, hindi ko.
3: Ayan, overdose.
1: Wow! Luminaw ang mata ko, grabe naman yan. Adam Orellar po, uminom po ako ng obtain. Kitang-kita, ang iyong kalusin.
4: Pagdihira.
5: Guys, gatas ko talaga di kulit yung iniinom ni MSA.
3: Dumarami na ang kumaling sa Opten Ice Supplement Capsule.
1: Ako po si Adam Orellar. Uminom po ako ng Opten. Biglang lumina yung mata ko.
4: Back is wax. Happy happening with me.
3: A lot of mga junk food.
5: Anyway. Hindi mo ito
2: bigyan niyo ako ng magbibili ako ng guys, bigyan niyo ako ng load. Magbibili ako ng Jollibee 12 AM, mag-order ako ng malaking meal. Price lang pala yun.
5: Oh, malaking hindi. Kagaling lang namin ng Jollibee, pre.
1: Ano yan?
5: Kahagaling.
1: Lucipol.
2: Lucipol yan. Lucipol. Lucipol. Lucipol.
1: Nakot na.
5: Pre, ba't tumiinom ka ng capsule, pre?
1: Pre, gumaling.
5: Gumaling.
1: Ah, so grabe naman yun.
5: Pre, may nagdadroga dito sa ano, show ni MSA yung grabe.
1: Tangina yung picture parang si Jingdoy. Tangina yung picture parang si Jingdoy. MSA, tingnan mo yung tingnan mo yung stage shot yung sinend ni Justin.
5: Si Mix Sander Estrada.
1: Parang kasi Jingdoy ako.
5: Guys, si Mix Sander Estrada. Mix Sander, si Mix Sander Estrada.
1: Parang ka!
3: Confirmed. Para si Jiggoy. Confirmed. Nepo baby si MSA. Tiyan lang.
1: Para Jiggoy. Tainagin pa. Bihira yan. Si... Paubos na oh. Ako. Naubos na.
3: Buwan na lang natin.
1: Ina root beer, pre. Body na nga to. Wala na. Wala na guys, naubos na. Itapon na lang natin. Yan, wala na yan, wala na yan. Wala na yan, naubos na. Ayan. Last episode ng may sasabihin ako, bigla kong uminom ng beer. No? At lumabas na call 45 incident. Yan. Hindi ko lang kung bakit umapir yan. Si Terebi na pasimono dyan. Sa naglagay nan. Siyempre, grabe talaga pre. Hindi ako makapaniwala. Bigla lang ako uminom ng basta. Yun pala si Terebi. Hindi lagay talaga ng call 45. Agad-agad. Pagbira. Tawag-tawag kami. Visit. Pero yun na nga. Naglaro pa ako ng Minecraft, no? Sa last episode na yun, no? Grabe, no? Pero ito na. Pre, we're just getting started.
5: Request,
1: ito na.
5: Request.
1: Ano, no, no?
5: Request, pre. Laro ka sa
1: Martin. Anong request?
5: Nag-alive.
1: Ano sa Martin Saga?
5: Play! Game, play.
1: Oy!
5: Play.
1: Ano, MC, bottom mesa. Kami! Bottom mesa. Diyos ko. Yan, may tira pa tayo. 45. MC, bottom mesa.
4: MC. MSA ay boto mesa.
1: Ay, sa pabira yan. Wait.
4: ESS.
1: Tayo na yung jingle.
4: Healers with Swift.
1: Ano na yan?
4: MSA ay boto mesa.
3: Malapit na sana pre. Dapat may eye bags yun.
1: Yan ang kulang. Tingin lang yan. Hindi ko lang yung kung safe pa ako. Ay, mali. Ay, wow. Grabe naman.
3: Safe ka na.
1: Okay.
3: Nasa limit ka na. Safe ka na.
1: Diyos ko. Ay, nako. Ay, ubos na pala to, no? Tatapon ko lang to. Wait. Ano, hindi ko ako nakikita? Gago, call 45! Gago, call 45! Ayan. Ay, ayan, mga kalamaw. Mga karandom. Introducing Call 45 Lychee Edition. Takpo mo. Yeah po. Call 45 beer na may kasama lychee. Masarap ito. Sarap. I-sensor mo na yan. Yeah. I-sensor mo lang yan. Yan. 69 pesos. Oo nga, 69 pesos lang. Bumili lang kayo sa ibang suking tindahan. Available lang yan sa iba't ibang store. Bala na kayo kung saan man. Pwede yan sa TGF convenience store. Meron yan. Bala na kayo. Oh, ibababa ko na to. 3, 2, 1.
0: Wala na yan, wala na yan.
1: Yam! 45. Visit. Uy! Ano na? Ah, ito. Ito nakikita niya. Meron kaming? Hindi ko alam. Hindi ko na yan. Marami yan.
4: Jack Daniels. Eme lang. Hindi ko alam.
1: Ang Jack Daniels. Carlos Uno yan. Yung isa, Black Label. Hindi ko alam kung ano nangyayari na si Gio kasi bumipili ata siya ng Jollibee na madaling araw, pre. Oh my God. Bibili pa na.
3: Yung MSN Words, ko
1: kailan dadating.
3: KitKat Clan. KitKat Clan.
1: Gah!
3: Ang cute, pre.
1: Gah! Diyos ko. Ay, nako po. Grabe naman ang main chat.
4: MSN Bottom, eh.
1: CEO na... Oh, grabe naman kayo. Okay, tuloy na natin. Ngayon, buli na ako nakabalik ng Watkos. Ay, Watkos. De, joke lang. Ano? Una, nagpapahinga na ng buong month. Sa buong, ano ata to? September? Yeah. Hindi, maybe a bit. Oh, anong a bit? Grabe ka naman, pre. Eto, kaya ako nawala ng ano, nawala ng ano. Kaya ako hindi ako nag-show. Kaya nga, hindi ginost. Kaya nga naging ghosted. Papahinga muna ako. Kaya yun. Oh my God. Oh my God.
3: Kako. Nasado Chico Insta.
1: Pre, star guys, star. 5. Kailangan ko ng 5. Record just sa start board. 5. Yeah, there we go. Nice one.
3: Kailangan yung star board. Pre, yung star board. Diyos ko. Anong dumugo? Anong dumugo yung point ko? Kako.
1: Dumugo daw point ko. Hindi pwede. Pre.
3: Pre, anong burat? Ito pa. Kaya ako na boring.
1: Naglaro na lang ako. Ewan ko na lang ito sa cellphone. Kaya dumati yung cellphone ko. Eh, grabe naman. Ayan. Grabe na. Ito na ako, nagbabalik na ako. Ano, may regla? Ito may regla daw. Ito may regla.
3: Pre, ano ba kayo? Grabe kayo.
1: Tinumuha mo na ako ng tubig ng konti. Hindi ko na kaya ito. Papira naman. Ano pa yan? Ito pa. Kuha ko ay... ano ba ito? Mga... other assets. Totally. Hindi ko lang siya kung babalik ako sa next week naman ulit, no? Malapit na yan. Ayun naman ulit. Ano pa to?
3: Papay!
1: Nawala na to.
3: Kuku! Wait lang.
1: MSA after dumugo, purat niya. Gah!

0: Ang kanyang pwede niya malaki
1: ulong
0: kaya dumudugo araw-araw
1: si
0: Chigoy ay nagpapapa
2: anong kamay? Gago!
0: Ang totoong pangalan ni MSA Jimmy Sander Alex nakasinasya sa Batangas.
2: May bullets. Okay. Grabe, ah. Yan, 11:22 na. Oo. Kita niyo yung naka, ano, yung post. Grabe, si TC pinagpano dito. Yung picture. Hindi na yung ginawa niyo kung Jinggoy. Ayop. Ginawa ko pa naman yung post. Katips, iniwan na ni, iniwan na si Sheena para kay MS. Wala akong bias. Grabe naman kayo. Ba, naka 9 audience ha. Grabe naman kayo. Ito. Ibig sabihin. Tangina yan, Terebi. Sinin na naman. Pabira yan. Teka. From A, bottom A. Ay, naka. Di ko lang sure. Natignan ko muna to sa ibang chat, ha. Na! Angelo! Anong sinisin mo dito? Tain ang picture submission niya. Gagi! Ayoko makita. Yung N yung ano, sinisin niya, Angelo. Hindi guys mapakita yun. Pambihira. Ay, nawala! Naka, nag-rotate. Oh my God, nag-rotate nga. Titang.
0: MSA, Batamesa. MSA, Batamesa.
2: Charlotte Secretario. Ay, grabe naman yan. Sinisin na Jeep. Gagi. Wait, nawala ata. Nawala ang camera. Wait, tan.
0: Pilipina. Pilipinas, MSA pali, ang tunay na nagpakita na sa atin, ang laban niya ay laban niya din, Pilipinas, may sex ako. Wala, diabetes!
2: Diabetes. Wait, sarado ko muna. Ginamit ko pa talaga yun.
3: Reese's Pop. Hit him up.
2: Gago.
4: Tumulong pa. Hindi ba kaya seryoso?
2: Sige lang, Kyle. Sige lang,
0: Pre, sinyalis mo na yan. Sinyalis mo na yan.
2: Ay ako, 45 yan. Okay. Ano ba yan? Since malapit na mag... Ah, ito, meron po pala. Another one. Nakita ko sa YouTube, meron pala Minecraft Live. Ano? Minecraft Live nga pala, alauna. Mamayang the next day.

0: Pag-crop live. Sino kaya ang sisirahin na naman ng kanilang di perfect ng kulay pa project? Grabe. Hmm. Ako po. Ayun si Nen. Hindi na kaya. Wait. Mabong-rig 100% of the time. Ayun si Pinsabi, you're having more than 145 with 69% more! Ang taas. Ang dami na. Grabe. Nagpangako ulit ng tubig. Diyos ko. Bako matonsil, guys. Ayan. Yan lang ang, yung video nila. Ah, wala pa palang live. So, malapit na. Nasaan na ata? 1 hour and... Malapit na mag 1 hour and 32 minutes. Ang kanilang starting event ng Minecraft na basta. Ay, nakaka-uhaw. Baka sumabog. My God. Ay, Gio, tinamaw. DBC, oh. Ay, yung sin nga pala ni Gio. Hindi pala siya.
1: Bago ka ba? Akala mo, ibang tao na
0: baliktad, siya. Baliktad. Baliktad. Sorry. Ayun.
2: Pre, kailangan mo ng opt-in. Kulang pa yung paningin
0: mo. Lumabong mata ko eh. Kumulang ng paningin ko eh. Pambihira yun. Ay, naku, ang init. Wait. Siguro guys, ito. TGF evaporated milk. Wait, ang dami pa mga produkto. Oh, ito nga pala. Bigas. Nakuha ko sa Lazada, yung Lazlan lalaro. Huwag kayo manggambling, ha. Pero ito, inang yatina mo. 1 kilo. Also, nireview ko to sa Lazada. Pambihirang yun, nireview ko pa. 0 pesos nakuha ko to sa 9 passes ng Lazlan. Pambihira to. Sinamit na, Master Chef. Ewan ko sa iyo. Ay, nako. TGF Meatballs and Wiener. Sausages. TGF Dinorado. Oy. So, mga kalamaw, simula October, malapit na po mag-October, ha? Grabe, ah. Since, wala nang, hindi ko lang sure kung ano pa, eh, no? Malapit na mag-October. Yes, malapit na mag-end of the September na. Welcome na sa October, eh. Bungit naman ay may katatakutan na naman. Diyos ko po. Ay, nako. Ano ang costume niyo sa Halloween? Hindi ko lang sure yan. Malalaman po natin yan. Meron po tayong lemon. Meron pa another one. Oh, excuse me. Ito! Lagundi! Ano nga tawag dito? Cough syrup ba yun? Oh, cough syrup nga. Uy! Ayun, TGF na gundi. Ay na yung puting part. Yung puting part, pabira. Yung puting part, ay na yan.
2: Diyos ano yan? May bareta pala sa lagundi.
0: May bareta.
2: Bareta yan, o. Tingnan mo. Sinabon talaga yung ano, yung lungs.
0: Inumin mo yan. Pre, ayoko ba overdose. Galing na ako eh. Pabira naman kayo.

0: Inumin ko. Oh, pambihira naman kayo.
1: Laba-laba, ilaba natin
0: TGF ang Lagundi. Ito po yung TGF Lagundi. Masarap po ito. Mawawala ang inyong plima. Mm-mm.
1: Tara, friend. Laba natin yung baga natin.
0: Diyos ko. Grabe anong expiration. 2027. Yung TGF, 2030. Inalayo. Grabe.
1: Ano na napansin ka to?
0: Yung TGF din, grabe. Grabe yung mga pan-meeting ngayon. Diyos ko. Ginagawa nyo ng... Diyos ko. Also, grabe na. Ano pa to? Oh my God. Meron pa. Napanood namin ng Madaling Araw. Wait, that might be yesterday. Oh wait, kaninang Madaling Araw to. Dahil nga, tanghalo kami, merong may isang rival. Ang tawag na, FODMA? Oo nga, FODMA nga yun, pre. Diyos ko, meron po tayo nadagdagan. Pero may natatagdagan. May another database, pero kakunti pa lang yung versus din eh. Diyos ko. Pambira. Ano to?
1: Digi-digi syrup. Ganalindo.
0: Digi-digi. Digi-digi. Ayun, digi-digi. Ay, nanabo ng mata ko. Hayop tayo.
1: Para gumana ang paglindol. Grabe. Para gumana ang paglindol, magdigi-digi zero.
0: Gana lindol. Pre, gana lindol.
1: So, nawawalan pala ng nawawalan pala ng gana ang lindol. Grabe naman.
0: Obten. Yung obten. Diyos ko yung obten. Yung obten, nakakatawa talaga yung obten. Ang galit talaga na obten. Inilim ko yung kanina, Adam Orellar po. Uminom po ako ng obten. Bigla na lang numino ang mata. 1,000%. Kaya uminom po kayo ng obten. Kitang-kita ang inyong sobrang kalusugan.
1: Gagi! Yakult! Yakult!
0: Yakult! Yakulti, Yakult! Ala, nawala na si Gio. Okay lang, okay lang. Oh, ano to? 6-7 ng 6-7 sa main chat. Anong ginagawa nyo? Gagi. Ang dami pa mga commercials yan, mga kalamaw. Grabe. Ay. Nako pa! Ay nako. Anong jingay? Jingay. Blue wave. Ano ko si jingay? Ano ko babae? Diyos ko. Si blue wave. Ay gago, may daga!
1: Sira tatuwi yan.
0: Tangin yung sira tatuwi. Gumapang dito sa saksakan, guys. 100%. Oh, no joke. Tangin. Grabe, guys.
1: Recycle. Nicola.
0: Nicola. Original.
1: R1.5. The ingredients. Carbonated. Carbonated. Carbonated. Acidity. Regulator. Natural, natural flavor,
0: Paus
1: na yung boses.
0: Hindi na kinaya. Ayan. Marami, may nadinadagdagan pa. Hello po sa bago pong moderator na si Omega. Hello po dyan. Hello, Senior Moderator, Mr. Omega.
1: Omega Painkiller.
0: Omega Painkiller. Si pumigit-pigit kayo na daw. Oh my God. Naloko na. Pamira. Ayan. Mga halungkot ng Telegram eh ay. Wait, ano ba nang titext dito sa Telegram? Ito nga, buksan ko nga. Wait.
1: Nakarotate.
0: Tipa, okay, okay. Yung sinesend dito sa ibang sa ibang platform dito sa ano. Sa Telegram. Oh, na naman ano, na naman nangyayari. Ano ba naman kasi siya? Yung tag job. Okay, okay. Okay, okay. Okay, wala na yan. Galing ko na yan. Yan po screen. Balik natin, balik natin. Wow! Grabe, nabusog ako doon. Hindi ko nakakala. Hindi ako masok ha. Ayan. Aba, aba, aba, aba. Okay. Nangyayari na guys. Ayan, wait lang ha. Wait lang guys. Ako okay, ano lang. May nangyayari na.
1: Rinig na rinig yung iye. Rinig na rinig. Grabe ASMR yun ah. Grabe ASMR yun ah.
2: Ano yun? Uy.
1: MSA ASMR.
0: Yan, ako'y nagbabalik. Grabe yan, naka-wireless pa naman itong microphone na to. Hindi lang itong microphone, earbuds lang ito na may microphone. Ayan.
1: Pre, ang galing ng ASMR. 10 out of 10.
0: Pre, rinig na rinig eh. Naku po. Puti gumana naman ang detection nito. Ayan, anyway. 20 minutes na po ang may sasabihin itong show na ito. Meron pa ba akong sasabihin? Ano pa nga? Meron ba akong updates? Hindi na ako kasi nakapag-stream for now eh. Ang ginagawa ko lang is mobile streaming dito sa aking cellphone. Hindi ko lang sure kung nag-ano naman ako minsan eh. Like, doing something, no? Kaya doon na lang. Diyan sa internet cafe na lang minsan, no? Meron pa naman kung 3-3 oras. Tira. May tira pa akong oras doon eh. Mga ilan na. 2 hours and 55 na lang natitira dahil gumamit ako ng kanina. Tinatesting ko yung speed test. Speaking of speed test, ang lakas ng speed test nila dito. Mga nasa 900 and plus Mbps ang kanilang speed test. Globe ang gamit. So, naka-556 sila. And 900 Mbps.
1: Internet
0: ng NBI. Internet ng NBI nga, pambira yan. Ginawang NBI ang internet. Diyos pero, ko, ang lakas ng internet. Shop,
1: mga agents yon.
0: Oh, mga agents. Mga agency. Yun nga. Grabe talaga. Grabe ang speed test. Baka nagda-download sila ata ng puro something. Hindi yan. Mga ano lang yan, mga laro. Banan sila di yan.
1: Iba na yun.
0: Grabe.
1: Iba na yun.
0: Putik. PGF insect killer. Patay ang ipis at kutsara in one big spray. Ay, grabe. Meron na yan ah.
1: Namamatay palang kutsara.
0: Coming soon.
1: Namamatay palang
0: patay ang ipis at kutsara? Ha? Pumamatay ba ang kutsara?
1: Pre, All this time, insekto pala ang kutsara. Oh my God.
0: Yan. Pre. Patay agad yung kutsara.
2: Joey!
0: Patay ni... Yung Joey! Gago yung Joey! Grabe! Yan, yan lang akin tapos sa aking ano, yung group na yon. Tapos yung streaming, okay na yon. Grabe yung Joey, ha? Yung Joey. Ah, ito. Ay, hindi. Iba pa to.
3: Yay! Yung Ipis! Yung Ipis!
0: Gago! Yung Ipis.
1: Sinumpin pa talaga sa Ipis, grabe.
0: Pambira. Sinumpin pa. Sinumpin pa talaga. Diyos ko. Ayan. Hindi ako makapaniwala. Absolute cinema, for real. Absolute cinema ad, bro. I have no idea. Grabe yung kanilang ano. Epektibo pong October 1, ha? Naku po. Epektibo pong October 1. Ayan. Ano to? Naku po, pinag-uusapan na yung iba, bahala na sila diyan. Yung kanyang error nanonood ng... Na. Yung main chat room. Bias Network PH. Pambira yan. Ito. Yoy. Ano pa ba? Wait lang. Ay, nakabalik na si G.I. Ay, hindi pala. Ayan na,
2: my
0: nakabalik
2: na si G.I.O. My sex ako. My nakabalik sex ako.
1: Nakabili ka na ng fries.
0: Nakabili ka na doon ng fries.
2: Wala nga akong load.
0: Ah, oo, wala nga palang load.
2: Hindi ko matelevise yan. Wala akong magtuloy. Bahala na, kapoy na ko.
0: Wala akong pera sa api. Wala akong pera sa Gcash. Ayun ka, guys. Pinaload ko din ito eh. Naku, naload nga pala ako. Dapat hindi ko na ito pinaload eh. Pero okay lang.
1: Bigyan mo lang 5 pre. 5 pesos na load.
0: 5 pesos na load eh. Diyos ko. Mga pira dito. Kano na. Bibili pa ako ng wireless. Wireless headphone. Ay wow, wireless headphone ha. Tagal pa eh, pambihira. Papayos ko pa yung 2,000 na yan. Yan may dalawa, main chat room. Okay, may pa pala konti. Ito yung ano, pambayad sa ano, sa LCD na isa. Kasama na dito sa label. Sobra na yung kasama. Pambihira yan, guys. Yay, babalik ko na to. Sis, magpo 14 minutes na po. Mga kalamaw, grabe. Mga kalamaw. Next week na naman po. Sa may sasabihin ako, ano ba kaya mangyayari? Bahala na. Ang dami pang updates, puro na lang. Hindi ko naman pinag-uusapan yung iba diyan, yung mga ibang topics na yun. Ako po, mga... This is random. Kaya nga ang random ng mga itong show na ito. Napaka-random. And talk show pa. Grabe naman yan. Pero before na matatapos to, may pa tayong 30 minutes na nga, no? After mag-alas 12. Putik na yan! TGF Tinola sa Tinapay. Ang nasa Tinola, nasa Tinapay na. Gago! Tinola sa Tinapay. Ang girls
1: canton na tinola flavor ngayon naman, tinola sa Tinapay, grabe na yan.
0: Oh my God.
2: Ano masunod? TGF, pansit canton na may tinola.
0: Gago! TGF Pasig Canton na may tinola.
2: Flavor, pinigang.
4: Oy, sino nagsabi
0: ng si original ha? User?
4: Sino nagsabi ng Ificasin? Ha? Sige, sige. Sinabi nyo yan! Sinabi nyo yan!
0: Dako, wag! Wag!
2: Uy, gago!
0: Uy, uy, gago!
2: Uy, gago! Uy, gago!
0: Naglalag na. May ha, okay. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Bukan. Ang pinanlalasa na. Ay. Hirap tuloy ka. Puti 10, ay, wait, 10 minutes. Hindi pala. Macho 19. Ano ba to? Ayan na po guys, malapit na po mag-alas 12, mga karama, mga karandom. Malapit na po mag-alas 12, 10 minutes na lang po. Siguro, ano mga pala, ano ba nga ito? Teka, may naman na take. Di pa tayo. Ay, hindi. Talabas nga pala ako. Habang tayo nasa show. Talabas na, ayun guys, talabas na. Wait.
4: Hoy, kung makarinig ako ng isa pang TGF Efficacent Oil, lalaklakin-lakin ko yan masyado. Iinumin ko yan.
0: Okay guys, lalabas po tayo. Okay, hindi ko kinakaya ang border dito. Doon na tayo sa labas. Ayan. Ibuksan. Ayan. Ayun, lumakas. Hello. Ayun, lumakas nga. Hala, nag-vlog na. Okay.
2: Ah, nag-vlog na. Hala, nag-vlog na. Papay!
0: Okay, nag-crash po guys ang aking sistema. Nasa labas po tayo, mga kalamaw.
2: Extension na yan. Extension na yan.
0: Ay, extension, hindi pwede. 10 minutes lang to. Tinaano na ako, guys. Uwi na agad ako. Kalamid kasi dito, kainit naman doon sa loob. Ala, hindi ko na patay yung electric pan. Mamaya na lang, nakarimutan ko na lang. Pero mga kalamaw, since naku, sarado na pala ang computer shop, no? Wala na guys. Saraduhan. Ala. Grabe na talaga, umbya. Ang katao-tao, guys. Pero, before tayo mag-head ng show, habang ako'y naggagala, nais po kung kayong pasanamatan sa inyong lahat dito sa mga audience dito na si Tora the Wildcat, Si Pearl Hozuki, si ano pa nga to, si Reggie Jr., si Sir Tito, si TP Seb, pati na rin ang moderator, senior moderator, na si Omega Painkiller. Putangin na may aso guys. Ako
2: Takbo mga aso, kagatin kanya!
0: Takbo na tatakbo kayo. Tangina, tinatakot ako. Tanginang yun. Tanginang dinidin ako po. Tanginang yun. Grabe yung oras andito. Putukan ng kapatid. Ay. Putulan nila. Hirap. Ito tayo sa maliwanag. Is maingay mga masyado mga mga dito ang peacefully. Magiging dancer. Pero wag daw back to dancer. Ay, grabe naman yan. Ay, nako. Dahil wala pong bagyo dito, since all clear. All clear talaga. Kala ko babagyo na dito, hindi naman pala. Kala ko babagyo na dito.
2: Bukasan, inulad mo.
0: Yan o, clear na clear na eh.
2: Manoorin ko muna yung billionaire news channel.
0: Yung billionaire news channel.
1: Ano ba, pre? Ganyan yan, pre. Pag ano, pag walang klase, wala talagang ulan. Pag may klase.
2: Yun nga eh. Nagsistem sila kanina, tapos wala palang ulan, kapal lang mukha.
0: Kapal nga. Ano ba naman kayo? Oh my God, bro.
2: Late sila mag-suspend. Yun.
0: Late, for real. Late nga talaga.
1: Late. Tinamad okay. Lang talaga kasi yung ano, yung designer ng ano, poster.
0: Diyos ko. Ay, nako. Nga pala, no? Dapat na mag-12, simula na po ang ating laban. Ay, naloko na. Ano to? Sarah All, kasama si Ate Sarah Disca. Yung may chat room, kikinag yan. Sinendisaparid. Gagi. Sinendisaparid, pabira yan. Ayan. 5 minutes na lang po bago tayo magtapos. Pag-follow na lang kayo sa aking Sukmin. Link in the description. Nasa na aking YouTube yan. Paala na.
2: Nago. Pre-MSA 1209 daw.
0: Ano MSA 1209? Kago pati ko ako. Anyway. Julius Babaw. Dapat TGF Cola. Pre. TGF Cola. Pwede, GF Cola, pre. Grabe. Ako po, tutulog na po. Matutulog na to. Ay, naka. Grabe yung ano dito, ang ilaw nito. Ito, kuryente. O koten o oten.
1: Gagi.
0: Ano ba yan? Hindi, wala pa ako nakagawa na update in a single way with that. Tignan natin yung aking ano ko dito sa aking announcements. Nawala ng power in 207. Ngayon, nagbalik ang power in 3:32 PM. Kahapon po yan. Na-brown out, tapos binukas ulit. At ang dami ko pa na ata na archive yung mga inano ko dito sa announcements na to. Diyos ko. Di ako makapaniwala.
2: Sex!
0: To sex! Diyos ko. Hindi nito papasahin! Na, ay no, ay no way.
1: Yung incident.
0: Ay, gago pa't nandito to. Bro, pinanood ko to. Oso naka-public yung ano. Basta hindi yan, naka-censored lang yan. Uy, gago! Huwag yan sa air check. Gagi. Ayan, 2 minutes na lang. Ayan, bago natin tapusin to, dyan na tayo nagtatapos. Maraming maraming salamat sa inyo. Kasama po natin yung ating mga DJs dito sa Cool. At si Original User, si Celeste, nandito naman si Terby, kasama po natin yan. Pati na rin si Gio, at ako naman si MSA. Makita-kita tayo, nawala yung video call. Wait, nawala. Pero yung po lang yan, naku po. Nakalimutan ko na. Wala na sa alaala ko. Sorry, I'll do my best. Nagkaka-damage to rin. Wala na ako masabi mo.
1: Brain damage.
0: Ano ba naman to? Wala eh, nadadamage nga eh. Bulang nasasalita ako eh. Buisit naman.
1: May nakalimutan ayun ka na ba? Na. Mag-memo plus gold! Laban na may gold memory!
0: Ano ba yan? Okay. Maraming salamat sa inyo. Mag-follow sa akin. Mag-follow. Follow nyo ako sa Susok Medic in description below sa aking YouTube channel. O kaya bala na, nandiyan lang yan. Oh, wag mo, no, not like that. Maganda pa yung ginawa ko yung dati. Wait lang. Kaya nga, authentic. Grabe naman yan. Sige na, guys. Okay, pre. Hi, nako. Muli, maraming salamat sa inyo sa panonood. Sa pakikinig din dito sa Cool FM. Also, ang Cool FM po ay magsa-sign up na rin. At pati na rin sa X1026 at pati na rin sa MSA Radio as well. Maraming salamat sa inyo. So bye-bye. At ako po si MSA at ating mga cool DJs nandito ngayon. Pakita-kita na lang tayo next week. Dito lang sa ating SIGS. Ay hindi pala. Talk show pala to. Random talk show ng bayan. Ito ang may sasabihin ako. Paano sa inyo guys?
4: Laging tandaan uminom ng efficacent oil.
0: Efficacent oil. Sige na guys, babay na guys. Babay na.

you